mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kawlay top cheikh khadim buy lek ci kawlay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yak say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 way nak da la ci dolli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci dolli 10000 francs muy 60000 waye di sour la fi jangale mu woko bu ñew maniko yow da nga yak say do nga xam nga lan la mëna am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkantene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen parents yi duggal leen dara ñu jang alcorane ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay yi mënul leen dara wa ñooñu est ce que yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek Yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salam mi subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax munu yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makraina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande yow mom lañ jaayante ak yow mu am modou mbay cham mu joge fe am modou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doli ko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako
jox la ko bis ni ki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sañ sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sañ sama bop loma liggey loma liggeyel lako légui ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde kuy jaamu nit waji mudu mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop defna la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan wu salafisti la slogan wu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ni tok ci ay micro ay écran wër leen ñu naan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne may ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi bu fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow djop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi solo gaaw salafisti la batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wala problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab woté ko xamni da woté ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaarel bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana woté leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defé ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñoom ci ñoom ben ci ñoom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek
leurmel nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci ba ki bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xadul ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gima don defé conférence bi ci mali ñu wéccante ay kaddu yu yag lolu itéluma fi kalimatu dahwa sologaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngëm ngëm moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amuni wala samam non nga man ngay andal for force muna amuni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste bo demé sahodia lool lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deuglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lu ay tiaxan borom numu ci dara lu ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kaymilu alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin ni dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fa meuna jaar fudul wuyji sayyidina alin a kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu du deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi parla alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug té pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara
ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafiste rek toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga numuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay boromi daara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la seigne bi yabal wa yurud daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyu dakhwatu al-wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bi mu demé ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum wayen lu len taxa dik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada
wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxa ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala deet nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit nodu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudou mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëm na yalla mi ngi aji makka waye néna ko nak and ak lolu lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am sédo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou da lañ fi re jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñi tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation wala bok li ñi wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addi ya ngay nang cotisation feulé té yaangi bañal sëriñ bi fi addiya waye yaangi cotiser yow yaay kan yaangi bañal sëriñ bi addiya dé mais yaangi cotiser yaangi bañal sëriñ bi talibem yi top ndigeelam bu len digeel ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigeel dé bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set daño wara deg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatuna nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisse salafiste as-salafiyin nu ñu leen gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafist moy lan lolou lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama'ul umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafist salafu saleh moy gaña nga xamni moy al mutaqaddimuna ñi akayna al mutaakhirin batay sax amna ci ñi ñoy ñan mun alasiina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ya doon doxé non lañuy doxé wa légui kon ko mëna génné ci salafu salih xam nga néna leen concept bi ñom moy seen slogan waye salafu salih mën nga ci génné sidi alhadji malik mën nga ci génné seigne touba mën nga ci génné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci génné ñi waye ñom biñu leen laajé né wa al mutaakhiruna kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadis ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam musafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik ana mu imam daril hijra anamu nga xane bu ma sandi jangale loxom bi la yeke tek ci xabru yaronata sallallahu alaihi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa
ñu ni waaw baada hasa gannaaw ñi nak gannaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muna wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu keneen defé leneen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé leneen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nu pe keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekkene xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom lum def ni baxna ay kilifaam luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci wa pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul ken dulen ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene lo dong ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togna tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla benn talibé mo ngi tok ci wétam benn talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni toylibi bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deug wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deug la xawma nak bam koy wax yalla taxam bit
waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yenenou sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko djuroom ñaar fukki xaj e kelk djuroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon kenen ko ni ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis pen ci jotagul dina bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci li muhammad nekkon te ku nek ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow mané ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xamné fara tax ñu wala parpar lo tax ñëmé wu ñoo wax waye ku parpar bi nga déggé baat bi sogé na la képp ku parpar lo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alquran du mo la sogé ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la sogé lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxe noto sayfone yep djok dafa deltu wat gennaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu beug dom ji wer mu tim dom ji nan yalla wereral sama dom ji wallahi boko werele ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafiste da fay jeufandiko baat bi ñu tudde taqiya waxnako ba tay taqiya moy di wax dara mu woor lan li wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jeufandiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni mu ta sayfone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci as-salafiyya niñ koy jëfëndiko état yi ñu jaar yépp niñu ko nermélé niñu xotté suturas mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen
lan motax ñen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax utakutumun alhaq antum ta'lamuna xam ngeen ni li deug la ñi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeena far ndax lan da ngeena par parlo nañ ko wax nañ wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nañ wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tudde ñu xamone mu nek seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci penc mi ñi nek seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñu massa jaar ba légui abrayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñu massa jaar rek fuñu massa jaar sécurité amu fa abrayenté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi bay ñess lañu dama ni nañ delo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy wax seen xalaat rek ñu la ay télo bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xamna ko yalla xamna ko ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamni rek adina yakuna yalla xamna ko wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam mi ngi ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dak ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañu wax ni la nit ki bu fekente ni amulo possibilité am accès ci mom muna mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat ko ko wax lolo am ko ko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tippo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tippo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tippo ni len seigne touba tippo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal
fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis ba at ma delu ci deben kon seigne touba ci yeen dara ludul xana li yonent jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li dong la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ngabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikelanti xawmako wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woor ma ni ki ap politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwawon mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter te dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kérok li la ko done féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawa yow sa wax ji neexna deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique masna na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalema jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man len yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu wax te musuma xamni ap politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi mustafa mbay sam def ko tiktok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ta wax wala lum tay def way en tout cas ni len woor ni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene wako kenn nak yene mako kenn waye deug deug rek la tudd demb rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki demb ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama walu bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma nglay xaar bis pinci rek limay werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala bude fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jëmu jimaamu waye dama bëgg wax ni
amna ga ñoo xamni seen der yi yalla da ko toke kenn duko laal kenn duko laal kuko laal di nga dajje ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu delo gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko seigne touba néna al murid sadiq melokanam ni la muni sifatu sadiq al murid bi ikhtisar arbat nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon luñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti metti metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nak mutlaqan mutlaqan mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al-mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te al-qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben innal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way gatu arab moko wax seigne touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcc ak mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé cundum madinatul munawwara wa est ce que nakarlu nañ ko est ce que nakarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñu amul alal yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diiw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yene ñom fofu lañu wuté suuf yene mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji nu mëna tollu doñu suuf mom la yamalé ak doñu suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca souf sa nangou ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca souf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërentiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomat bi nga xamni diplomat bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani
da ngay gis borom keur bo xamni day xeur yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu keuram li fi sabilillah mu jox ko ko wa keuram diñe a leg lolu fokay duggal wa keuram diñe legi ndax da nga nan da soxare wa keuram wala da bañ wa keuram wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa keuram ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñu lu bam jox waji dépassu tay bi wa keuram diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay sidi alhadji malik netti nañ ko mas na ko def yor wenn muru do nga war ko ndeké mok wa keuram ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna alin moko jëkke ak wa keuram wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj ci ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko bami 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan sayna alin dafa soxoron ci wa keuram ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keuram dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yene samay xuma nu mako meuna waxe yene samay xarit buma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi señ touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp nañ rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yeen lo rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fek rek lolu moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolu cheikh muntakha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen te fek njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonentam dajé ngeureumal cheikh modou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax ju yiw wax ju rafet te du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu digge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan liñu tuddé al qaflu amna ñu xamni yalla leen bind nonu dafa sagan nga diko filmé diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partager bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal khiyamati akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa hisabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gëreum suñu jigen beulé nga xamni moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lu mu ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki
mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di len gërem di len ndokkel waxna ko waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte

ndax xam xam man na manqué te du jur lorange waye yar mom sa bu manqué rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manqué liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji len di jur lañuy saga seen bay bi len jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax bobu yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ japon nañ ni doom adama ak nofam ak ko xamadem ak ko ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yemu ci koy saga ndayam ñu ni yi yow ki yalla yoni kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ko ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ko je di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko walla khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti warmay dom adam man yalla bëgguma koy xotti warmay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy doom adama bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu doom adama mi yalla joxon xima bi mo wagn ko ñëwaat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom doom adama bobu yalla téralon tiranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu di la ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diiw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama
loolu ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa ndey di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté salami ni ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di dégg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama ma sa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laj yonentou bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonentou tontuma ni ma an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye wa yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar bu rafet yar bobu nak lañ faté légui wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñu yaq deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay diin ki yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxam seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom ba jana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax dar ihya ulum din nga nekkol jang al qur'an yar nañ la sun kemtu lay katan wala ba yar bi da tan mat dal genn nga ci dara ja legi dem nek ci sa bop la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won dar ihya ulum din seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkol wala ngay tudde wonan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tudde wonan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la
ndax yaa ñëw ci ab dëkkam di adressé wu ab dëkkam te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi, lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi, lu bon rek ngay wax ci internet bi. Jotee woo ak Serigne Touba dara. Lépp loo gis dafa am positif am négatif. Serigne Touba nee na fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif. Dëh dëh mata hasra dañu qus mata yasra dëh mata hasra. Serigne Touba nee na foo fekk lu négatif bàyyi fa, waaye foo fekk lu positif jëlal. Qus mata yasra dëh mata hasra. Yow nga dëkk ci dëkkub Serigne Touba ba nuppi fuñ la fekk rek yaa ngi ci lu négatif. Lu la ko yóbbee par parlo wax naa ba tayyi far ayu, waaye par parlo moo ay far na maag diw sàngam, diw mi ma faral tax na ki farut ak moom te wax xalaat bu wuuteeg xalaatam ay di buri sara. Lu la neex wax ko, lu la neex nga wax ko. Ndax lan? Parce que farut ak yow rek, farul fi nga far, farul fi nga far. Dama leen di laaj ku gën a bon Iblis bim opposé yonte yàlla Muhammad, ndax tax na yonte yàlla Muhammad yàq ab deram? Maa ngi leen di laaj kan moo gën a bon merle bu ndar bi yóbbu woon Serigne Touba ci géej gi, mas ngeen a dog ci tànkob Serigne Touba mu wax ci merle lu ñaaw parce que bokku nu xalaat, wala Serigne Touba du sa royukaay, wala yonente sallallahu alayhi wa sallam du sa royukaay parce que bokku leen xalaat, parce que daa contre ki nga àndal, parce que daa bokkute ki nga àndal xalaat. Ah, moo tax ngay sos di teg ci ab deram. Te jàngoon ca hadis yonent ayatul munafiq salasa. Waa léegi nooy def loolu, loolu noo koy def? Wala da ngaa yaakaar ni yonent yi bakkanam la doon waxe te jàng ci alquran? Li ma ci gën a jaaxal mooy donga daara yi, donga daara yi xam ne jàng nañ alquran ba xam ni yonent du waxe bakkan. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ñu jël alquran ni ko ñël la fële. Yow nan nga mën a jànge alquranul karim? Sun borom ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan. Nga taxaw jàkkaarloog sa nday ak sa bàyyi ni ko diwo ma leen gënal, jàkkaarloog sa nday ak sa bàyyi ni ko bu di waxee nga wax la di wax lay topp. La qadarallah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yàlla ji, ana wax yàlla ji. Suu tarbiya mal éducation. Ben jaar nga fu fuñ la war a éduquer, éduquer nañ la, waaye nag da ngay ñëw yor weneen melokaan. Serigne Touba sëlbu la. Ñun yàgg nañoo dégg mag ñi daan wax naan diw daa asaru, diw ko asaru mooy ku baaxoon ba noppi. Jaar nga fu baax, jaaral nañ la fu baax, waaye nga xëy addina yàq la. Looloo dal Iblis di, Iblis daa asaru. Iblis ku ko dàqoon a jaamu yàlla, foo su jot te jaan mottu la rek Iblis su jot na fa. Foo teg sa tànk te jaan mottu la, Iblis rëkk na fa ab jëm jaamoo ko yàlla. Dem na ba nekk sangub malaaka yi, waaye daa asaru, dañ koo rékki. Yàlla nañ yàlla musal ci rékki, yàlla nañ yàlla musal ci rékki. Moo tax Serigne Touba di ko ñaan ahtaytani jami'a duna salabi, nee na yàlla jox na ma lépp ba nuppi nag garantil ma ni ma dootu ñu la sëlbooti. Lu tax yàlla garantel ko ni ko dootu ma la sëlbu yow Serigne Touba? Mooy xam na ni Serigne Touba dootu wax ci làmmiñam luñ koy sëlboo. Yàlla dafa xam ni Serigne Touba defaru na ba dootu wax ci aw làmmiñam luñ koy sëlboo. Moo tax mu ne ko yow Ahmadu lu la neex defal dootu ma la sëlbu, ndax xam na ni Serigne Touba dootu def lu naqari yàlla. Yow nga jàng kokkilaax wattu alquran di doomi daara, waaye ñàkk respecte li la alquran wax tax na Serigne Touba sëlbu la. Bu fekkee ni ci Serigne Touba nga aju ba nuppi nag di def naka sudul noona, di tuddewoo Serigne Touba, ndax bu leen fàtte ni dajeb Serigne Touba ba ak iblis dañu ko won. Léegi day ni may fexe ba génération bi nga xam ni ñooy ñu mujj ñi ma yóbbu leen safara, mooy damay fexe ñu nekk ci la gën a bon ba nuppi ma leen tuddoo leen Serigne Touba.
dama len di xir ci la gëna bon waye nak mañ len na ngeen di tuddo Seigne Touba lolou bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yu bu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé mu ne ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wésu wut as gor so xamalul dara bok wuté ak mom xalaat rek wuté ak mom xalaat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tégal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagga santé Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo déggaté lu ñaaw ñu wax lako té mëno tontu muna muniko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mën ta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi diko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi légui waxkati yu bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj leen kan mo upp ay wi ci ñi nekk ci internet bi bo leen ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadad yi ñen balma ñoy wadad yi bu jikkon bo gisee tudde sa dom ku bax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tudde ku bax rek koko lay nuru koko la bëgga doon ku bax kiñ ko tudde motax sax Seigne Touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismi muhammad man Seigne Touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina Seigne Mor Anta Seri tudema muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tur yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tudde muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tudde a dañ ko tudde muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tudde alayhi salatu wassalam yow say wajur tudde la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première péccima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma faa addu wala waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël première fañi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fecce dansine ba yaay jël première Cheikh Modou Bamba lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël première saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la né no tudd nga né Ahmadou saga kat yi yaay jël première no tudd nga né Alhaji Malik njibar kat yi yaay jël première buñ la né tuddu nga di Alhaji Malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw tanan malaaka dama feño jinne ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yu baale suñu njabot gi
ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tolli ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru li ñi tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang ci wul yor yor bu ma daan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoro nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisee yaana yaana bu ko gisone ci ndayam ak baye mit non la koy defé nonu la koy defé non la koy defé kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xañ lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légui mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laj iblis iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kérok bi nga noppé ni bay yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wutu sa bay ci yow di sa kilifa shaytané ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni lay diw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo muy tut bo demé fa ngay dédé bo muy tut bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yaakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni baye mané ko kon ñu togn len ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni baye kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi ram ngoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël séti wala dalay upp fu la waye fimné fofu la jamono toll moy légui doom yé mujj wañiku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kañ la muni an talidal ummata rabbataha bis bu doom yilif ya nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muni mujuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba té grave li goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal naan kay dimbali ma ci sama doom jek wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la
yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amone yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero bu ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañi len ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama dogi tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama ru mi ngi loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogi tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër sëriñ bu ne nga daw fa naan ñaanal maak kay defal ma intervention kër sëriñ bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom ji di jox tout si wéccet si yow yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légui bay mom nak mom mu jidi yapar ci sa gannaaw ndax sa alal bay mom nak mom mu jidi subhanallah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe muy mal éducation moy ci wajur wala wajur mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko a lolou lu ci yonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def li la war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal li la war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal li la war rek defal li la war moy lan moy nga mandu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih mandu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ni ayu lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum nar e yeen ñi wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lol lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yarale fi njabot gi waye diw sangam porte-parole la moy porte-parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte-parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga lalo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat
li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yo nante ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sëriñ di désacraliser ay sëriñ di leen wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar ne yow borom tele bi bis day ñëw rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko doon wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben emission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way buñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu dila tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagné ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji tutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni muso ko xam min adama ila yawmina hasa dang ko invité sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defate waye rew me naqare wax deug rew mi mom ak naqare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xani mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañoo bokul fuñ far lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokku nu fon far waye muso gis fenn fu yonent bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fon far waxna fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui ne yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi
di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga tele éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw min waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jefandiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakar na ni ko digeelal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni ay njabot yu yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw jullego mis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxystif lulu rek de sacraliser ko lo xam ci lukoy toroxal bala juk ci plateau bi nga wax koko ndum te lum massa def lum massa ritile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggine day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggine day té asaru mag ñu topone seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggine alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamni day jangalé ay téggine téré bu jangalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax naan khatalabo nasman hawa tahaduba liyatahadabu wa saaka wajaba amna delegation bu fi ñew de ay mourid lañ neenañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiya buy jangalé yar buy jangalé ay téggine neenañ na leen ko bindal Seigne Touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa' muni ndax man Seigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax muni ko lutax muni waxo fi daraini ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine
mom ay tejin mon ñaari avantage la am avantage adina ak avantage alakhirah mom ay tejin mon ay tejin moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay tejin moy compte banque budul wid khairu kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay tejin khairu kansi mun wayemu ca wa khairu mahtasibihi suhsi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay tejin ci la yalla di deug teral ascham gisoyent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax ku afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi mangi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala khulqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala khulqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré señ touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang na na mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dong la dé fi la dalé alquran ci daara ji lamiñ wu dër wi mune waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu ëpp labir gu ëpp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bari fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem mané ko fa lu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafet joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonenti bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulhsi lianehu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bayyi fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn khalimako bi ni moy khalim ak sun borom yow xam nga lolu kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fihi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma ak yow khalat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politique ci be politique say be ci yako fi index ni gay barki dembu la fi xew kat
ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu wor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëwo ba ci mom nga fëgg ko ni ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xal do ngay gor fi barab nga ñëw ba ax ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xal rek koy def set lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu wor ko ni fe mu jëm bu yeggé dana loru té du ko té dem xol leen xalé yi fimné buñ waxu won jëm ci ap policier mu wor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi du ko té dem mu wor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granat ñom ñepp ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granat ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran nako wax a da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolou bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndaay néna fekk jëf yoy na réccu fekk jëf yoy na comme man so lañ nam waye sét lu leen li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jàngalé di yaré xam nañ lolou xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fuk yoon ak juroom ñaar ding ko wo bul defati nangam bo gisee koy def nangam defal nangam manam xale bi yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deggu wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deggu woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lol nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xani bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ca faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politique sey te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu granat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani gané yi kay lañuy tayle ñom gané da xam nañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek da ngay yete ba son waye dara xamul lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu
2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolou niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna maniko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak bari ki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tu dinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru shay'in ila bi ahlihi yalla neena boy pexel nit boy fexel nit diko lalal ay ndëgg sëx diko lalal ay parents mu na amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nanu yurup ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene ko ko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kepp ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad munuko ma ngi ñew munuko tay na nga añi sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew amo jahlin yalla fatte lo nako parmim gasson ci buntu bi yalla fatelo nako ko yont yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurek dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gasson na fi papa bam ñew di buntu bi rek ni ma bax ci pakhma wala fnjay ni yene neeg la boroma ci fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par lo wuma feru mak nguur gi fi nekit nak waye nguur gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal walli waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako musumako gis xawmako waye kuko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man malako wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tour liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu walli bu xonk mu wexal ko ci lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu walli bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ku yalla dajale ak mom bis seigne modou boussa djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou boussa djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou boussa djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou boussa djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonko beje tun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugut ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xeraw la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeena xamul wexal beutu walli bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu walli bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu walli bu xonk fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu walli ba li ko top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beguma ko gis beguma gis ko gis beguma ko xam sax nak
waye yalla rek tax ma wax alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax sama bamba ne na bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cala yam dede wa yujibul madha ladal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy

bal bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé delom ku ci génn ci mbedd mi ab portable jambour wo sa ñaari wajur suma ko yégué safara ko fa sasa li do nga ma ci mussel kat li do nga du lenen li do nga ma ci mussel de donga yi nga xane ay donga yi mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoomit ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jambour ñi di yar yar soga mëna am mais légui yoy yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba diko jéema yar mu ñëw ci yow di la won naqaray naq naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci benn barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mo bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbedd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbedd mi wa boy no def ba joggé daara ja mune ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu jëlé ko ci daara ja té fekk bo démé way jur wowa la yalla xam doyna tanewul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si buram soosu moko ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soosu moko ray moko yobbu yowmal xam nga ñak doom waye daara jamono legi ji nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous carré lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mom farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mom farata la mom
ngeen seigne touba toko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax seyna ousmane ni fexé ba sa dom di garam palaaso gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena mu fekente ni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrihin seigne touba ne bu fekke ni jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay di buri sara ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qadail ajla batay bim nan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jërul laaj te ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo ca noppé rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy waye légui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé léle damay ciuraxaat interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xarit ak nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta tax uqiya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dutu ko limale mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek andako andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama bay bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acca kessé
waye bis bu yegene commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tudde ko dom commissaire yakarna ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politicien bi nga tudde dom yalla taxut bëgg beus ben man naam bëgg beus tax wa ila bu fekke ni du bëgg beus len tax moy seentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politicien bi nga tudde dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret te mëso ko tudde dom bo démé sax bayyi nga fi sa serigne bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yontu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bi yonenté bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la to du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mon amone bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop doko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi nuñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax lu dul deug ngir yalla
te fim nek ni ku wax deug ñu saga la te ñun bëggu ñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma Seigne Moustapha ko gën ngeenel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën ñu ne wax dëgg ci nga rafet ñort day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Moustapha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp ki mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga Seigne Touba saga Cheikh Moustapha mi nga xamni qalbu salim la ko yalla defal la yalla taggi won Ibrahima yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla Serigne Sine Mikh lepp lo do jema rafa saga Seynou der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xale ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deen du ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabo door lam talata nga kep bi nga xame ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sa mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi ko dara Ibrahima ibn Adham li Seigne Moustapha wax fofu la tollon Ibrahima ibn Adham dafa jog jëm ci ab dekk wa dafa don doxantu ben soldat la jëg mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba Ibrahima ibn Adham hala bi mu tollu ci digëm ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya Ibrahima ibn Adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoonu dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy Seigne Moustapha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako dege balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga Seigne Moustapha ñepp ku ci xeyum suba dem ni ko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabarak wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeni ñun la dedet Seigne Touba da xone wakun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka Seigne Touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yonent yalla muhammad Seigne Touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat
sayyid alhaji malik la gën te defé nekkon di wuté ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool dong la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe señ touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam niñ ko waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala adna baytillahi al-harama tarfa'uhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degurui lama wax ta lama tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ca ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax señ cheikh mbay cheikh gayne fatma neena mo ci won li cheikh abdoulat neena mo ci won la waya bañ duggé ca neek soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyid alhaji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gadd bon dok bon and ak bon yanu bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqahaawi dañuy wax ni boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahmoudou fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babacar si téguñu ko ci seen bakkan
xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonana ne fi nek buñ ne bon ak bonana ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidian bi di doomi bajjanante ak mourid bi di doomi bajjantene bajjanante ak tidian bi serer bi ak njaago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi samben bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbake mbake bi ak ndewen bi chama chama bi ak saaren bi et cetera et cetera wa li li li li rek jeur won jox sengor rew bi ñu jël affaireu ethnie tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax man len senegal bokku tak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew ma ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé te pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifique ma lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhadji Malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba Senegal ni ciocci ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Senegal ni ciocci loolu ngeen yaakar ni kenn mën na ko dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dina mëna wat ci alcorane biñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam delo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mën la ko xaj kèn mën la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul mouridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général mouridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatul tidianiyya defé ni lu mu ñak khalifa général tidianiyya ko ko xaj lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxoy bop dedet ñaar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lum ñak defena ni état ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel Machiavel lako jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul mouridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general mouridiyya ko ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisan ay arabisan ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba ñu réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté dong lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp
fofu lañ bayiko lolo lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malik mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jang fofa khalatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalatu numa tuddu seeni tur sax layam fofu et cetera et cetera liñ ba lima bëgg wax xam ngeen ko xalaati yenen gaay lañ jang fofa yanu ko andil ñu ñinga am nak ay element yu mag ñinga am ay element yu mag ci rew mi nak parce que xalé yi nga xani kene jangalu len man huwa cheikh ahmadou bamba kene jangalu len man huwa sayyid alhaji malik xalé yoy yep ñingi daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm alhaji malik njangalem alhaji malik doctrine alhaji malik ak ñi gëm doctrine cheikh ahmadou bamba ak ñi gëm doctrine cheikh ibrahima niass al-kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resso yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seuss pa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fekk ben péro rus ak péro pérem té mëna ragné té na xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ci parparlo duggé rek yakuna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci abdou assi ad-dabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol wé di nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelante benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi sogo joggé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

walay xawona jima melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parlé bu muru won rek dal di compléter bokku ci al maratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bokku ci al maratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara té ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fatna yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bokku ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi té téggi mess bi bu ko defone rek bokku ci al maratu salia bu ko defone rek bokku ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeneeni na seeni soxna daan solo wuté wut ak madame donald prum wuté wuñu na madame donald prum tu di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame prum ak françois mitra madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam gërem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñaan yalla nu ko wax de mustafa mbay sa moko ko de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonentu waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ba mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seureum buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni da am ben jimi bis asma bint abubakar ñew di ma setti muni an asma bint abubakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaghatil ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafay yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna aisha mo net li de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abubakar dafa ñew di ma rander visit muni bimu dugusé rek yam ci yanantu sallallahu alayhi wa sallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu dugg ci rek yonentou bi ni wul bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam muni wul bir won ko gannaaw niko ya asma muni ko labbayka ya rasulullah muni ko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagnet

0: julli seen kër sàll jot tefat te yaatu, sàll jot tefat te yaatu. Jëlee nañ ci sayidina Aïcha radiallahu taala ne ba tey nee na aay alquran bi bi mu wàccee daa fekkoon jigéenul muhaajiruun ñu ne ca teen ba di root. Man waaye xam nga jigéen ñi nag bu njëkkoon jigéen ñi njëkk ñi ñoom dañ daan pratiqué, ñoom luñ jàng dañ koy pratiqué ñoom par rapport ak suñ jigéen ñi jamono. Ñoom dañuy jàng ba ne ar sànni ko ca turwaal ya, suñ jigéen ñi jamono dañuy jàng ba ne ar lem ko tax a dugal ci turwaal yi ñoom. Boo waxee ñu naan yàlla ko bari yërmandel ak noo wax dëgg, waaye yàlla soxor soxora tax mu sàkk sawara. Ngeen baal ma ci waxin wi, yàlla ko bari yërmandel te moo sàkk sawara, te jaam ñi doo nga tax mu sàkk sawara. Nag sëkku ko pour ngelaw li, sëkku ko pour montagne yi, sëkku ko pour garab yi. Nit ñi doo nga tax yàlla bind safara, nit ñi doo ñu naan yàlla ko bari yërmandel. Waaw, ku bari yërmandel de ku jaar fi mu bëgg, ku bari yërmandele ci ku jaar fi mu bëgg. Sayyidina Aïcha dafa nett nee na yarhamullahu nisa al muhajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqaxna ak safa ila axir al hadis. Sayyidina Aïcha nee na yàlla na yàlla yërëm jigéenu muhajiruuna yi. Jigéenul muhajiruuna mooy ña gàddaay woon màkka ànd ak yonent ñëw madi fi mën a wara. Mu ne yàlla na leen yàlla yërëm. Ñu ne ko lu tax? Mu ne dafa am benn suur ñu toog ca teen ba di root. Nee na ba yàgg aay alquran bi yàlla di wax muuraay wàcc. Wala yadribna bi qumurihinna ala jubihinna. Xam nga saxaaba yi bu aay alquran masaana wàcc yonent sallallahu alayhi wasallam dañ koy njëkkalante ngir bëgg aw yiw, kenn ku nekk dem di ko nettali ji sa morom. Mu am saxaabi yi boo xam ne ba aaya bi wàccee rek dafa daw ak moom rek, dafa jël aaya bi mokkal ko rek daw dem ca teen ba fekk fa jigéen ña. Dan ni ausu billahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim wala yadribna bi qumurihinna ala jubihinna. Mu ne ah, yow li nga wax lan la? Mu ne aaya la bu wàcc léegi ci yontu yàlla Muhammad. Nee na jigéen ñi bi ñu déggee aaya bi, kenn ku nekk mëlfa bi nga yoroon da nga koo xotti muur sa bopp. Xaaruñu ba ñëw ci kër gi de ca teen ba lañ xottee seen mëlfa yi muuree ko seen bopp yi fa saasa. Kenn ku ne la nga war doon da nga koo xotti dal di muuroo alayhi salaatu wasalaam. Moo tax ay seen yàlla na leen yàlla yërëm ca teen ba leen aaya bi fekk ñu daal di pratiqué aaya bi. Al maratu saliha sifatul maratu saliha fi lislaam, melokaanu jigéen ju baax ci diine, melokaanu jigéen ju baax ci lislaam, melokaanu jigéen ju baax ci lislaam. Kon ñoom dañ daan jàng pratiqué. Xam nga ñoom aaya bi daa ñëw rek ñu daal di koy appliqué. Fii nag da ngay jàngal jigéen sonn ca daj ca lu nekk. Waaye ca bis bu jógee ci daara ji buy dellu seen kër, seeni kër def ko ceddu, seen waa kër def ko ceddu. Da ngay gaat nga tëñjëg illi yamale ko daara jaag dir mu ne ca daara ja. Ma ngay jàng di muuru, di jàng di muuru ba xëy ñibbisi, mokkal na alxuraan ñibbisi na, ñu ne ko tegal muuraay gi fële. Wala moom ci boppam mu ñëw fekk fi ay moromam yoo xam ni demuñu daara, xamuñu luy daara, kenn yëru leen ci muuraay. Mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muuru, ñoo ko ëpp ay connaissance. Ndax gis na leen ñu yor ay portable te connaissance moo leen ko may. Lu la tax ñu am connaissance boobu ñàkk muuru, mu futtiku ni ñoom. Bu ko yàlla dimbalewul bëgg portable day tax mu futtiku ni ñoom, wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoom. Bu ko yàlla dimbalewul ñaar yooyu rek xale yu jigéen yu bari da ngay gis ku mokk alquran baqara ba minal jinati wa nas, dégg arab ba dàq làkk arab. Waaye cëy ma nga ni daj ak boppam neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar doon ko yóbbee bëgg place bu mu liggéeyee mbaa bëgg connaissance. Ndax am na ci société yoo xam ni bëgguñu jigéen ju yiw almaratu saliha, bëgguñu ko. Ñoom li l'islam bëgg lañ bañ. Directeur de société yu bari li l'islam bëgg moom lañ gën a bañ ci jigéen moom, mooy secrétaire buy muuru, secrétaire bu am diine. Déedéet ñoom bëgguñu ko de. Secrétaire bu mel ni iblis kay saytaane su taxaw fenn fu ne karaw di faj jëllaa ñoo muy rappali bët. Ñoom secrétaire yooyu lañ bëgg. Naousu billahi minha. Secrétaire yooyu lañ bëgg. Secrétaire buy wéejoo ka regaju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla kuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal le beuri mune saw kuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi beug a directeur de société secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñi wax xuma Ndey Fatou Diéla defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect buñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci lool seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuyit waye indirect lañ daqu secret lañ lay daq fekk sa mouray bi do nga tax ñu daq la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xani bo demé xamul banisine mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jey rek ñu jël ko bo demé limi def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla na yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia jigéen ñoo bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax al qur'an nga ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mune ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangu len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangu len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangu nga julli bu wéru koor ñewé nangu nga wor kon nangu nga len l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati ad-dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak go al-akhirah moy don sab yol euleuk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena suratul ahzab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex muni ma dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni li kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu sa yonentene ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak ki bindi la bindi jamono mom li la santane nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ndax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñuñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñuñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku waye fekk ne dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñuñ wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ñoo yaq sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet ñun bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم سوره النور وهل من لين نيلن من يالا ماغي لين دي دنك ني مويتي نيكو دي جويوك مان ماغي لين دي دنك لاني مويتي نيكو دي جويوك صاب يوننت صاب يوننت واخ با نوب ني ديف لينن موني كيب كو خامني ني ياغي ديف لول نكو وورني فتنه ادنا دانا كبو سي كاوام اك فتنه الاخره an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhir mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may oliyek mu jël tar bi jamo ko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ci mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fever bu ko ni ciap doctoro docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ca meuna juddo ñaar do nga ca meuna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok yi jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gise wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi manu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut ba ay mba gemiñ gu ay waye wala fa ko mënta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemiñ gu ay beut bu ay gemiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko rek exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem len ci jaw arun nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beusam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétéré ko bir kërëm mu bañé tay génn day man borom bëd bu ay ak borom lamiñ wu ay wu l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutum yu ayu ak lamiñam yu ayu l'islam neena nañ ko séquestrer bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ayu ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañ ay waji né sis ndaw fouti nga ah fouti nga bu bokké ci borom bu di ayu ak lami yu ayu yow fouti nga yow sa adina yakuna bu né ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xolé bani cham dotu bax mu fi yalla sédé nako tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow man tax ñom duñ ga wax cim mukk bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal réew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga yow bokkatu yow jéxal nga cimi walli non la mel cimi walli mok bëd bu ayam duñ balé dara yonnate sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mo ñu yanu ko andil kër yonnate sallallahu alayhi wasallam yonnate ni ko jakk xol comme yonnate dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki bëttu ko japp ak gemmiñ mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndjort ñu ne ah mor xudje day wala ablay demba day wala ñu ko waxé sax jombe ndjay sama doñu bajjan la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jombe ndjay mu ñew ñu woy jombe ndjay ni jombe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko waaw galax ndikul jox ko ndox ni ko galax ndikul jobbe dal di galax ndiku mu ni yabbil fi mu yabbi mu ni ko selmul jobbe selmu mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñokke jog dem yonam tous jotatu ko lool la wolof mën te firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën te firi
1: kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale
0: comportement bi diine jangala
1: sun borom neena waxarna fil buyutikunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoy nit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen len ci Facebook fuñ xol seen le ci WhatsApp bi fuñ xol seen le ci télévision yi waxar na fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko genné tar bi nga xani boko genné goor ñi xemem la mu na mu ni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira keur seigne touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoru gi beug laali asaman fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab abtar fu ne tafca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te ne nga keur seigne touba nga jëm ci daayira ba keur sa elhadji malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarina tabarjali jailati ula boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarina tabarjali jailati ula da ngay dem marché dong lu ci jar chap chapal bako fi ba ñew marché dong jar na chap chapal wala tabarina tabarjali jailati ula lool muni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yonent bi lay xol de te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi mu na mu ni way rir ñi do nga ko daan def ga ñu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arrêt mo ku delut bañayam dafa rir xamul dara wa kharna fil biyutikunna wala tabarajna tabarajal jahiliyati alula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru kuy bëgg laali asman mëno muru loy musoru nuru astriel la xuma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawuji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tasteri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggé rafas bul ab ab tar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmad bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayira am yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah te goori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayira ba kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubbu nak far mbubbi goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara su garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent ma waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëm yi waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak der tak ci ndig la te yéré jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall daayira mam cheikh rafal jëm neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cholchol go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh rafal na ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rafal def waaw wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lantanali dini say nopp lantanali dini ata tasari jisme ki ya saynabu bi taxamur mi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni dajj ak bopum neen mais bu ci dig gannaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci toyaba waye cheikh rafal mom mën ta tok ak yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentum ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mu ne kon moy tundiko len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mu ne kon nak moy tundiko len lolo fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiko len di juuyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yu xew legi yere yo xamni dañu melni tamet grias yere yo xam dañu melni tamet wor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet wor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al-mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bulen tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi di ko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku lu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy seyek kilifa wa dañuy seyek kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi yow rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal baangi fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donga yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom keur nek reference de ñu waron di jël ci mom diine di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wane ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni ko sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigen ni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnante bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serigne bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna taylibi sax ñoo la gëna correct soxna taylibi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokk de ya fi dakk ndayele ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna taylibi serigne bi ya leen dakk ndayele ya leen dakk baatare ya leen dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkunna bi fa'isa wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkunna bi fa'isatin mubayyina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier
0: يدعف لحال عذاب الضعفين لا ضعفين عذاب الضعفين دا ماكاي مينتيبلي بار 2 دا ماكاي مينتيبلي بار 2 جيجن ني بغون نانغين ديم سي ني جانغ القران ني سيتانتال لين القران بغون ناكو لول نين ديم سي ني ديغ القران ولا ني فري لين القران نين خام خولال بي يالا دي واخ لي ريك يا نساء النبي من ياتي منكن بفائسه موي ندايله موي باتاري بفائسه يين وا كير يونتبي منا موني كيب كو سي ديف او نياوتيف aw ñawtif waxani man yalla terena te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa général de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de mauritanie khalifa général de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala de ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñaka xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ne waye sa kana musun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la musa bayde deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna mun yudaf la azabul di'fayni azabud di'fayni lolu sun borom wax azabud di'fayni ñu ndax yalla man nga lol muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu lol ngeen wax akama yombu wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muna amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonan don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages
1: avantage yoy nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoy bako fi te dem ci ijabiyat yi ijabiyat yi moy avantage yi avantage yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede waxtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursawum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama waakari leg leg ma wax ko sama waakari am seigne modou mbay cham fi ñew rek doon ma set ci rek genn may leen xaliss bu bari ma leen aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne modou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo démé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango aya bango waxtadna laha rizqan karima la rizq wursu bo xamne dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaata ay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo génné dal di yëkëti mugo avantage yango avantage yango donte amna ay ko bañan nak ndax yow meuno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lol nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné daf lay séné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa woné kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamalé ko ci sa jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am na mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظنا فروجهن سالك أسكالهم إن لا خبير بما يصنعون القرآن لبتاي مغا سورة النور يوم محمد وخال ما غور ني نيلين وخال ما غور ني نيلين نيوميت ناج فاج سين خولي بوني امي فيبرو خول سين خولي ناج كو ديفار يقضوا من ابصارهم ناج ليميتي سين خول بوني داف لولين رومب رك ني فيكسي كو yaqdu min absarihim nagn limiter senou xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nagn ma balta balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga septam tal ko min al awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lol la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la loolu la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi loolu l'islam may na la waye la tambalé ci karé bop ba ci wéwi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def señ modou mbay cham aya daayira rek nga ñew bok fi sa ruq rek ba li nga ne ci khasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu demé nonou wurtu demé nonou way sax way xassna furojuhum wax len ne len nañu séré ceinture sen ceinture nañ koy tak baax sen ñoruk tubey na deugar way xassna furojuhum sun borom neul salik askalum lolo gën ci yende mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayirab seigne modou mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni
0: ni yalla ngi lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ngi lay gis gaay yang ci dayre bi ñom teelu ñu la ñi ngi jang xasida ñi ngay wird ñi ngay julliñe waye mu ni yalla ngi lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ngi lay gis mu la suratu nur yalla ngi lay gis yalla neena ma ngi lay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñu jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dédé pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la dé pratique la kon bok na ci liñu ñukalé soxna jaar muy suñu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaan nañ ko mawqifuha fil fi tasawuf waxna waxtaan nañ ko ila akhir ila akhirih ay yon yon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci l'islam njukele ko soxna jarullahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabiatul adawiyya rabi waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bula nexe nga dal di chance legi bok ci al maratu salia ndax trop tard rabi ami may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won luko defon ak fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone legi sang bi préparé na cholédra bi ngone lañ wara dem jantou sona sang bi garé auto niko ay ci ñu dem cholédra ba muni cholédra lan man ben cholédra lay fecc li ci sa dundi gi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah ben cholédra bob rek lay fecc légui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat door suba door ngone door beccëk door guddii muni mom ben cholédra do nga lay fecc legi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bimu ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay tiam bëgg lu baax muniko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop rabiatul adawi nek ci lolu nek ci bat bobu nek ci bat bobu bay bay feug fi netari sun borom tabarak wa taala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la mais xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujade bi julli jot na rabia di fakk sujade bi ki sufyanu sawri di fakk fuñu lal sujade bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di lawrat mom rabia
1: kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax kay nu bax lama benn seutup señ massamba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndaysan mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndaysan yaay mustapha mbay sam mani waaw ndonga la ngi midi muni len dong ma fi ni manam ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba man mi bëgg baax dong ma fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jaza
2: am nañu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di amassé par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natt talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safara ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su bëreemu rek jall fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am mbacke degg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahima ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na amone cheikh ibrahima fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekkentene jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana bu ma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana bu ma ca dem yow yalla bu fekkentene jaamu gi ma lay jaamu ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflatou ci man ba yalla leram gogou soti ko ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gison yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispenci da jot yalla woko da tit ba melni leggun san ci moy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal la wax de
0: yalla amna minen mbugal mum ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngien balma bu fekke ni waxtan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtan wi xawna sefer ci yeen na ngien mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñep ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi

inshallah taala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko dama di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jangalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul dess na waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolou nu ngeen mako bal inshallah taala mbokk julli ji bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma lolou ma tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga ma tax yu bari duñ ma ci dégg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngop lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigéenu jullit ju baax ci biir l'islam ñu ñukale ko soxna jaarutullahi maryamu busso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaarutullahi maryamu busso joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbon wara kullu salin imratu sali ala wax la arab yi wax goor bu reey siré rek jigen ju tak asku mbaawu ma taxaw ci ginnawam man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci ginnaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci ginnawam jappelé ko ci xaré ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkeem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñu melut ni momit diko roy jaar aw yoonam ndax exemple la reference la royu kay la loolu ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep loolu lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nang nu may jige doom yu bax yu jigen yu melni jaaratullahi maryam busso doom yu jigen yu bax yu melni khadija doom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhadji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: fofu nga wara tambalé door wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara tassé ko mam jaara boko xolé defini am madam bourse la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am fa wad wela boko xolé defini madam sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musuko gis ni tasawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila lahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay nekk di wérante wol yeeku ñu yeggale ñi ñi len top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yoni jikko yi defaru rek ben mission bobu dong la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñaak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu dé jigen ngay kris koras bu dé jigen ñi nga sallu yarax nga mésu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def te kat nénañ ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fil ummiyin rasulun min ummiyatu allim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab alquran wa wal hikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électeral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamu ñu dara xamlu la fi dalal mubin Serigne Sossou Serigne Touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum rabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu'istu li utamma makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni wa lasi ba'as fi ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw mu ni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djundju ko légui serigne ci seigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mu ni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimin jodi mo xone amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal intibar dialo neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina mu ni ken mun la tay yegg mu ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia bëgg dem bergamo fekk waga bu paan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousse to pass joge beris ya bëgg dem bergamo wala joge be etali bëgg dem amerique fekk waga bu paan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewoo ji amerique bo bëgge dem amerique muna muy da ngay dugg ci waga wu tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñuy defa dañuy nekk ci kirikoro déggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay doon toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamni digum ak boromam bu yoto kafcieru kafé bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu daralul defaru te do yaq rek doto jadd lolu rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafé lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kwé di nga laaj ko becciun lu taxone beutam wéx te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonku mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikut yoy
1: dama bul jall ci ay imam cheikh arafat rek ñom cheikh isa jenn seigne salou mi la wax barki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koko nak ben jumtuway bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serign bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbir yi su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top ba ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci na roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jini reena la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xani mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër di ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texe yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu taxel la tudoto taxel di bamuk kok nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ci am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bind jinji ko ci souf lolou moy bil isara cheikh salou mbake da nako def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci souf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon ma ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurep nima yor nga big mané waw mune bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wé ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdusalam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jëng jëngé rek tutu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daara jigen djuma beug taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi gor ni xamna nak dana woute daara jigen ni xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dombu yi jigen waye comme dongay jigeen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len manate xajale tayit da nga ci son lol ci bañ ñu bok jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongay jigeen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokale mani dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barabba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xane lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne modou moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bi jeex bi jeex bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban israël day nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defa len ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat dañu trahir and ak lol lepp day dañu lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqqa bil batil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug té xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gondu xatal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtel mam ju jëk jëlé gi nga xane numu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adam ni ko da ngay tak cheikhu habil so také cheikhu habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhu habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo té yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub té ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joxe ko ismaeil bi nga xamene lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamni mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sa bakkar xana kon bobu la war na deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré Habil ni dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni Habil momi ray Habil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam Habil ñang ko donné ci sen maam Habil tan ko ne xamna ab yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal Habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañu wax ni ñetti ñi ño représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi Habil mi ma wax legi atender oxystifam banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo representer diiné yahud ci kaw suuf Habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñing ko donné ci seen maam Habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen maam Habil légi nak buñu rayé Habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yeneen doom au lieu que mu xéxaat dedet ben doom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa limuy tek ci loxo ki loxo liñuy tuddé ñu ko waxe sax Yunaniya loxo Yunani ak loxo Ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom Sihsa neñu moy Al-Hibbatullahi, moy mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullahi mayu yalla moy Sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom ji ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax Sihsa ñew na tollanti Habil mañu rayon leg yon ci Allah Sihsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diine masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dali yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbeddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé ba doolu mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor xudja wala ibrasil la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu ëlëgé du door kenn mu xam ni door da metti bo bu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndëngëte ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen suuf usman yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la xoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy war kenn ku nekk ni indil doom ay yéere daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ah ñu seen doom nekki te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax yu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowee woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpulewu leen xam na ñoom soxna Daba Diom ñoom Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kosofal Kasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko cay dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxam ñu def ko def nañ ko ci waaye may it nag am naa fayda jutal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax donga itamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yuskuri nnaas laa yuskuri llah bu dul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla fayal dëgg la sax moom doomam a ngi ci daara ji waaye nag loolu ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ Kosofal mii la bi ñu ne gannaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu waré bu mujj ma décédé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amut te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi bani ko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti demal jëli ko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitou jall ni te kat man ko nan lebal mujj ma am ba señ bi mba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi du lolou gem xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na mané ko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa ba kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbakk xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak bëcëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laajte ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde taxassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sama wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam 1000 mané ko heureusement fekk nga may topato daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañoo bëgg lu baax ngir yalla diko wut ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen waaw bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji ma ng koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataa yi xam naa njàngale majalisme yeeg yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu saalihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

te yow sun borom ya mako waxon ya mako diwon ya ni mon bat bi ko koy wax do dem safara aljina nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonnentou ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamni yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yeb yu ñuy jëfëndiko le ci diiné buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wané la ni yonent ak sahabaam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gennal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indina ko ci téréem netti lina ko miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serign la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw ñom dañ ñi bidal la muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin Asyuti da bokon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp lu tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom Abdurrahman Jalaluddin Asyuti bimu defé basmala fidawo ko bopam yalla dogal benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ni diko yobbu diko denc ci Armelia Abdurrahman Asyuti mi ngi ci bir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla dako téla defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu sét ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha Abdurrahman Asyuti Jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak

punir ñu koy punir benen bi ci def moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yare kat bi def ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambale wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong Serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy ab telephone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom telephone niko jël sima boma jël sibu dañ may ray de ma ngi ni ñu piné ci digg naaj bi te xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nek di wote telephone te nan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo ba Murtala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mani waw yow goor gi Murtala mi da la daan wo telephone mani waw mani ko ban numéro la daan woyé mu keur keuri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote muni ma waw mani yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muni ah mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut danañu ma ray nangam nangam mané ha mu ni wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu naané ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko laal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yobbu mu ni wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci oral yi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba ngok kon xalel bul wut lu ko neex dedet yar ko bo bëgge jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la finalé ci adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nekk ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu neex xalé bi wërtaté nga yar xalé bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyé la yëngu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu
droit yi nga xamni mom la wajur.

0: mel dom muna mu ni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek dalakoy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tur wi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall cheikh ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tour wo moy tour wi gëna mag gëna reuy ci tour yi motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tour wo la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit yi adina yi mais droit yi al-akhirah yalla war la ko laaj ëlëk respecté wuloko aïcha ci fama aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lejji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé de da mag ba aksi ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wolulul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wolulul rek wolulul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunuko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko moko xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ño xani melaw gëlem melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi bu gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 100 ngeen doga gisé wat bu lay gis defay 100 la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñjon ko toñon lay fay yow mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño jariño la melaw mus am na ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat benn ndariñ amalu la ko mom mus xana lum jekk mu dem lum jekk mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ ndariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn benn par benn benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñu yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonamtu sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonenté bi yalla yoni ñun ni bu fekkenté ni ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nang wutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangale droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fa le neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal laal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di laal xalel bu fekke laal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu légui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad duko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye paaka sax ñëmi wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax daanaka duko ñëmi fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen jabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa jabot nek senegal yore fi jabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctioner la njabot gogu ngay gëna sonné njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digënt njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi paré nga ci at mo ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100,000 wala yenn 10,000 francs wala yenn 15,000 francs at mo ne ben yon wala ñetti wër yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25,000 francs waye gis nga dom dene ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yone dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xalisam dana ñew ka ne ca daara fay jangale fi sabilillah bolé ko yara wéru déwu ne du la deg waxuma wer waye juroom wer man nako tok du xam ci lo ne lolou daw sa responsabilité la même bou la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga len di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalay la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ni ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yeb ku anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal masuliya bi yalla doon wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam Mustafa Ali Salam yonent yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonent sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali sallatu wasalam waxin la wamr ahlaka bi salat wastabir alayha wamr ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot añ makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala al birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank ala al kitab wa sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mu ne yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choono bu reey ci nek yar njabot muna mu ne choono bu reey ci ne yar sa njabot muna choono bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choono bi ci ne bay bo muñ choono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni wajju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci éducation leleng nga defal ku nit sax leleng nga defal ku nit sax mu trahir mu wor la mu ne way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir li mu na bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay dé yalla ay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe mënal lu seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu dé waxtu sédd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol até bombal sey bëtt ila akhiri ila akhirihi choona bo bëpp kat yaang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bobu bobu yep yang koy daj lu yëngutu nga jog lu yëngutu rek nga jog lutax mas'uliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yëngutu nga jog bala nga tudd ñom ñepp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudd bo julé ba selmal niwol bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënutu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko naan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënuto dem fenn légui ba ñu fatali ko
1: Cheikh Murtala ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon ben bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak niko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutuma dem goné yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xamna ko man ci sal bi diko deg mu koy waxante goné yi goné nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamné mom lay xaar buy dem may dem wax na deug moma piné yalla xamna ko moma piné wax na deug waye lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple ne mo seug non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind nako lu xamal nako droite xamal ko gauche sin nga parti yi sax dañ dan def parti gauche ak parti droite القران كو اصحاب اليمين واصحاب الشمال هنا موني بارتي بي جيم ادنا اك بارتي بي جيم سفر نياري بارتي ادنا بييب نياري بارتي دونغ لا امول نيتال نين نك نيوال سونو ريو نيتي تيميري بارتي جوروم نيار فوك جن والك ديمي نغي في فك ماني ني يال نان يالا موسل سي ديموكرات بو فكي لي موي ديموكرات ادنا لا خدي ادنا غنا ياتو سينغال تي ادنا نياري بارتي دونغ لام اصحاب اليمين واصحاب الشمال اصحاب اليمين واصحاب الشمال بارتي بيغا خامني نيوم محمد اي سين ريسبونسابل موي سين بريزيدان دي بارتي غا خامني نيوم ادنا لا نجيم ديريكت موي اصحاب اليمين اصحاب الشمال موي بارتي بيغا خامني ابليس موي سين ديريكتور موي سين ريسبونسابل موي سين ليدر ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adama mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mu ni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yonte yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhus sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minitan yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitan yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg liñuy tuddé manam minutasme manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline discipline bi nga xamni minutant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni seungum
0: ak sa militisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni leen dem nek minitao iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitao yonta yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitao iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakka ya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñepp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitant fa ngay minité wu una muni jikoy ñoña ngay amé minitant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat du wax minitant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitasme bi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlahi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc ñoy ñoy référence xalé li pas parce que téré ñoñu lañuy lire
1: ñoo ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousmane moko wax dé radhiyallahu mu khalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seyd Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmed Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yonent yalla Muhammad ci kawsu naam ni jaara fa Muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gessu seen la jaawale lak mom boko doonu tit kula xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlahi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlahi nekul rek bo fasene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu seyd alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabatka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagru dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabatka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim niass al kawlahi ba dajé barham diop nga jang tarikhu seydi alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niass al kawlahi defal ko nangam ga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defarat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlahi barham diop al kawlahi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal ñukel fi ci Senegal
0: parce que désordre biñ fi fekkone fawda biñ fi fekkone limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi nima dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci joté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dajé muni lal te baña lal li mané ko lo fi lal dina ko lal li yow yaq go ne yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal li lo fi lal dina ko lal li waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ab di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lal li ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal li inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julle ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defaruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam waxan khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax faak ñom xalé yi ay ni lañuy julle ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ni dañoo deung bu jekkon danaka man na wax ni sama waxtaan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yu jog dugg ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ ci ñeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga déllu war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ ci waxuma sëriñ ci way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dañi ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam mun ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna mun way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la am ci serigne si sun serigne su jëk si taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñoñu yow xam nga ni ño la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétal kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen njabot gogou nguur da ci dugg di japp luko neex wala di def luko neex kon il fule ke ñu mudarante ak mom te l'islam monoko sant de lolou alquran monoko sant yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam sant nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur moy yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci njarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne njarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme légui du ñak maam mom ñu wara wét waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul koko té cheikh abdoulah mënta ñak baña jaxaso procureur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci ta manu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digli wul terewul di muqaddimat nu meuna nekk sa serign muqaddimat mom digle wul terewul day tag gën gi mbindef ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo di serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi digle wul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat digle wul terewul ab serign day digle ak atere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ko tere légui na buñ démé ba bu la sëriñ bi digalé nga né intérêt personnel am la mom la concerné lool tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñëpp fébar sëriñ ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax sëriñ bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari sëriñ ci bon dañoo bari sëriñ bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñëpp fébar waye batay am na ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jall ak malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu bo xolé xukal bukaaw bi ñu naan matna serigne xukal bukaaw wa gisa ñu na matna serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak ag guñ fofa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon su serigne dang koy jang jëfeku da xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni mëno firi abajad awasa ataya kalamana sa fa da kharasa ta saxa saxa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nekk sab seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ene bo gise seigne modou mbey cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbey cham ñu ñoy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom tuti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbey cham neena jirul ngay jema gëstu ji kan moy seigne modou mbey cham munaw muni xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan aw wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaan wi rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reere reere di mbu am nako yalla xam nako dimba ak katrir moy ku ñuy wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanci ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal gu mag di jupsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara ma dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wërru de wu ne dana ma yone hadiyam joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñëwé sax la naama ci radio ba ci état li lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbey Cham lañ jot ñu né fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu né ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu ngo yalla xamna ko dimbu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembar amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bi ci rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam ñum jënd fi xom dan ni wa man de masna may deglu ben emission ñu ni seigne moustapha mbey sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi la ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ko lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal bi yalla xamna ko joy ni ma fukki ata ngi ni ma la di la deglu bu deg beccëk dal di genné radio bi yépp won ma seigne mom radio bi yépp la genné won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf joju yal nako yalla def ci téré Modou Mbey Cham jëf joju yal nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yal nako def ci téré señ Modou Mbey Cham yalla xam nako ñaan nako suñu borom yal nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamati akbar ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay lin lu bax ak ni muna mu ne ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaaba yalla nako yalla def ci tire jëf señ modou mbay ci am fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam waaw su ko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def ci tire jëf yalla ko yalla def ci tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xuma nuñ ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def ci tire jëf way yalla nako yalla def ci tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bu ñu xam kum neex bu ñu fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuy bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu koy wax jere jëf jazakumullah ak mbolam ñu nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xamni mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone addiya damay gis sa bu yone wat addiya da koy yok sa bu yone addiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amérique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaahi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khair jazaahi naka jek sa ñak wi barki dem dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey muné mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mang tour sa ñek de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama do ngay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangal fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangal fi indi mu daal di re dem té xna deug li ma doon def man nako def mané ko demal ci sa liwoje yow liggéeyal ma indi wul fi jangale fi indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaahi wa salaam xana ma dem ba mënatumako doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki kër kër ngir dooma adamay jariñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

muy demee fu ma ñaane ma may ko. Lu hadis bu gudd la. Sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga woor ci wéru Muharram. Xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye Makka ñew Madina, yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi. Xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru Muharram pour mu nekk premier ci wéru wi tambali ci atum julit ñi. Sayyidina Abu Bakar bayyi wu ko fi, Sayyidina Omar ci jamonam la loolu amé. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamni ñom la tek ci région yi, bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bind nako lettre. Légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci benn dat, mune ah lettre bi day dama xamul ban dat la wara doon, ndax bu fekkenteni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul. Lettre bi man na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka man na def ñaari wèr xeyna wala ñetti wèr. Ñu ne kon ñom julit ñi nañ wut wèr wo xamni ci lañ ñi daté, ba nga xamni bu ëllëgé luñ bind lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon, est ce ndax dat bi passé na wala passé gul, yépp danañ ko mëna xam. Légui nak bimu waxé lolu Sayyidina Omar, Sayyidina Omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yi magi, dal li ci def ak ñom li ñu tuddé musawara, dal di diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wèr dañuy japp mu nekk premier atun julit ñi. Ñi ni nañ japp wèru Badar, kéro xare Badar mu indi ciow ben polémique mu dox seen digënté ñi bañ ñi nangu. Ñi ni kon nañ japp xassatu Uhud, ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni ginnaw dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru Muharram la gaddaay won Makka rawale diine yalla ji ci Madina mu nawara, kon nañ japp wéru wowo. Ñi ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo, ñu dal di japp wéru Muharram mu nekk premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé, ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru Samwé mu nekk seen premier wéru bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté. Bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na Madina mu nawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru Muharram. Mu posé len question, waaw yeen bis bi ngeen di wor ak fetu luko sabab? Muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam. Yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi len antum ahaqqu bi Musa alayhi salam, ah ñi kat liñuy def yene len ci gëna yey, yene ko wara gëna def yeen julit ñi, ndax yeen yene gëna yey Musa, yene gëna yey ci Musa. Lutax lolu? Moy xamna ni Musa yonent la, te yonent yépp ay allié lañ, yonent yépp ay allié lañ. Al anbiya millatun wahid, al anbiya millatun wahid, ñom ñepp ño bokk jenn diine giñ indi moy diine l'islam, muy Musa, Isa, Ibrahim ak Nok, ñom ñepp diine lañ indi won. Muni kon nak yonent yep ay allié lañ, muni kon nak antum ahaqqu bi Musa, yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa, yeena gëna yeyo magal Musa. Nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom, wor fukki fan ci wéru Muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yont yalla Musa ci ay nonam, ci ay nonam. Xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru Muharram ñikoy dakk ak diingat. Kon legi nu ñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam, te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu, hadith bi wër la. Kon nak limuy tektale buñu ne Musa yalla nko musale won ci wéru Muharram ci fukki fan ya, nila Isa ma nga juddi won ci Muharram ci fukki fan ya, nila diw nangam dina ci ñew ci kanam, legi nga bëkk ko wéddi. Kon wéddi walil bi, wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru Muharram ci fukki fan yi. Sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow de da nga waxon ni
suñuy mbir daal ak say mbir dëppowul.

ah léegi nag yow yaa ngi nuy fekk si kat ci sunu mbir te mooy fukki fan yi muharram yi ñuy woor sallallahu alayhi wasallam ne ah su ma fi yàlla bàyyi bi diwen dinaa woor juróom-ñeenteel ba wuuteeg yahudi yi ma fi yàlla bàyyi bi diwen dinaa woor juróom-ñeenteel ba ndax ma wuuteeg yahudi yi ndax day woor juróom-ñeenteel bi woor fukkeel bi waaye far yàlla dogal diwen ji fekku fi kon ba tey julit boo xam ne rek mën ngaa woor juróom-ñeenti fan ba ak fukkeel ba su boobaa mott li nga yéene yonte yàlla mahammad alayhi salaatu wasalaam jële nañ ci sayidatuna aïcha radiallahu taala anha mu ni ñun de bi weeru koor wàccagut dañ daan woor weeru muharam dañ ko daan dàkk di ko woor nee nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci ñaareel ak ci gàddaay gi sun borom farataal muhammad sallallahu alayhi wasallam koor farataal ci moom koor nee na ci la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax ni léegi de faman saa an yasuma fal yasum ku mu neex nga woor waman saa an yatruk ku mu neex nga bàyyi maanaam ku mu neex léegi daal nga woor weeru weeru muharram te mooy fukki fan ya ah ku mu neexit nga ba ku bëgg wooral ku mu neex bàyyil léegi daal nekkatul farata bi yàlla indee farata ji daal muy weeru koor léegi loolu rek mooy farata ji hadis boobu sayidatuna aïssa moo ko nett li ci biir li ma waxoon léegi ni d' accord nañ ci ni hadis bii yonente sallallahu alayhi wa sallam yahudi ñoo ko wax ni ko ci la yàlla musale woon Moussa ba tax ñu koy woor waaw ba tey hadis bi ma netti léegi te sayidatuna aïssa nettali ko nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax lii da caa boole ni bis bii di bisu fukki fan ci weeru muharram ci lañ jëkk a woddu kaaba ga ndax woddug baatin la wala woddug saahir la en tout cas lu mën a xew noonu la ko sayidatuna aïssa nettalee wa kaano yowman tasturu fihi al kaaba mooy bis bi nga xam ni ci la yàlla jëkk a wodde kaaba ga di baytulahil haram kon waaqiatu asura maa xisatul anbiya sahih inda ulamaa tasawuf waaqiatu asura maa xisatul anbiya sahih inda ulamaa tasawuf xew-xew yi nga xam ni moo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonant yi ci nitu yàlla yi laa ni ulamaa tasawuf moom wéral nañ ko d' accord nañ ci keneen ku ko mën a weddiit ñoom d' accord nañ ci ulamaa tasawuf yu ci bari dañoo dellu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamee ni suñu borom tabaraka wa taala bind na suñu maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna moom ak soxnaam ni leen nag addina buum ko yàggaale mukk ba ngeen laal garab gii àjjanaa ngokk raqaban fu leen neex dugg leen lu leen neex laal leen waaye nag fala taqraba hadhihi shajara fa takuna min adh-dhalimin seytaane mi nga xam ni nii lu baax lay bañ a dégg mu déggee loola mu daal di wog tànk tubayam fas yéene yàqal aadama alayhi salaam ak soxnaam xawaa ndax liir na gisun borom wax wa yaa aadama askun anta wa sawjuka aljanna wa kula minha raqada haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara fa takuna min adh-dhalimin bam déggee loola ajjanaak ni mu neexe sun borom ni yow aadama may naa la sañ-sañu nga dem dëkke ko yaag sa soxna sañu wax sayidatuna xawa mu ne ajjana nag lu yaatu la lu neex la fu leen neex dugg leen lu leen neex lekk leen bam des rek ngeen bàyyil ma fi genn garab gii ngeen baal ma fi genn garab gii lu tax yàlla bàyyi lu fa garab ga mooy bëgg a yar bakkan bakkan lim gën a bañ mooy luñ ko tere boo gisee xalel bu ndaw saa boo ko ne bul def nàngam bu ko ñemewu la def fi sa kanamit dana bàyyi ba nga wan ko gannaaw muy jéem a sàcc di def liñ ko tere woon bakkan la bakkan moo nunguwul bàyyil nàngam fii ak yëroo ko
motax ñu bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nangul loolu motax sax ba yalla di wax dañu ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakum laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxass seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisee yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratuko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def peppum kesse garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xani fuddel ñew na ci garabuk fuddel ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di rëcc mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande rëcc rek yalla nanguko tabaraku taala tuup bu deggo day and ak reccu reccu su ñëwé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu tawwabur rahim yalla neena ci sama yërmëndé ci sama mbax sama tap ma sét ay baat yo xani bu ko adama waxé ma jéggel ko ma sanni ko ci xolam ba tay gis nga yërmëndé yalla ang koy dabatal fatalaqa adama min rabbih kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama loolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla bu yalla don am bëkk neeg bëkk neegam la
wala wessu na bëkk neek sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne man na ci juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom man na la wuyu tabarak wa taala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidatuna sayyidina adama alayhi salam ak soxnam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yoonte yaakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wuté waye alhamdullilah waram do tuti nga dem ci benen yonent bu ñu wax nuh alayhi salatu wassalam indi yalla nuh jaam sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gëm ak ñiko gëm ñu ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla no dafa nekkon ko xamni ku amono dogo la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggon nit ñi taxela muy def sa bu xey rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xey rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup lu tax nit ñi bax lu tax nit ñi dem aljana rek ci la nekk di yëngutu guddeek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contrecarré ñangay taf fotom ñam koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañiwuko dara biñu saga bam toy wañiwuko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogale ko door ko yeb mu daanu xam bañ ni deena mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna munu ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contrecarré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mune ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu
mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nekk di saaga naa mu ne ko am na ci ñu baax récupéral ñu baax ñi ba pare récupéral ma ñu baax ñi nga dugalal ma leen ci benn site ñoom ñëpp nañ dem ci benn site rek site bi nag mu naa mu ne ko mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi baax te bëgg dem ci site bobu ndax lu baax lepp dajé na fa mu na amuni né len site bi mot de passe bi moy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no daldi def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu baax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu baax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu baax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu daldi and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ñu tudé jabalu uhud ñu aggé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala légui nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ente yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud e xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañ wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné duñu toj duñu tal duñu lak minitan yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek
ñu ande ak mom ñu nek ca Musa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minuta yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox firawna ni Musa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minuta faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret sama asa secret nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër minita buñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def ben croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseigné wu ku ñu xam ni minita Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifié nañ mbolem minita yi Moussa yépp identifié nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxé ndigal mom Firawna ni bu suba bép kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen ray borom te xamni minita Moussa la wolof njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray minitaay Moussaay yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay sekkutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêter bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min ay sulaa yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu ah ray kadi mom comme jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitam la mom mi joxe ndigal ah biñu raye ñu bari ñu ni waw ñu ndeke te ñi ñi ray ñepp ay minitaaw Firawna lañ Firawna nak di opposition bu radical bobu lolu mer loko muni legi dal comme mbir mi dawe na nonu legi li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xamni mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentu yalla Moussa li salatu salam mom lañu alquran di misal ala ma tara al jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrikun qala kalla inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legui bi nga xamni ni opposition bu radical bobu nga xamni tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joge ni day ray Moussa ak mbollem ñim andal Moussa rocci ko na di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi dal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa bi leen sekkutele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inna la mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy dana la wutul solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini ah kay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini
ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla ni ko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wëru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat yalla ne ko musa lu ne ci sa loxo du yat mu na mu ne ko door ko ci geej gi xol musa xat ya bi door ci geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neex nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca satax lu ci yaak say militant say dina musa dal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi moom ak ay minitaam ba jàll ca geneen wàll ga sun borom nee na fa an jaynaa muusa wa man maa ma daal di añ ma ina ma daal di muusal yont yàlla muusa muy leader bi ak mboolem ay minitaam wa an jaynaa muusa wa man maa añ ma ina ma daal di muusal yont yàlla muusa ak ay leaderam yépp ay minitaam yépp ñu ni ko léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitaam léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam ray ak lak ak taal rek la xam léegi moom luy mbiram mu ne suma akhraxnaal akhirin yàlla mandu gis nga tuddul sax turu sax nanguwul a tudd sax turu firawna nanguwul a tudd sax turu firawna nanguwul a tudd sax turu ay minitaam firawna kay moy xeynan musa musa musa musa musa ba lamine yep di musa rek musa fum tollu nan musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical biñu firawna tudul turam sax lanen suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla muna mu ñi ci dess ñep malak leen sama leader ak militant musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrahnal akhirin suratu suara ngeen bal ngeen bal bla ma wata sufine nañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñooñ wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demon bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla militami nan ko Moussa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng waye comme leader bobu ñox yon ci yalla isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn mënta mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussel pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñaka yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla mussel yont yalla Moussa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni militant yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya dhalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu
kartu si takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug lakare mo seni bi takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulit ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddu ci jamak salam bamay juddu ben minita neewu fa kenn assister wu ma kudul mom yalla wa salamun alay yawma wulit mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu deme ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yaakar ci mom musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryama xana legi weddi na le minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki mune yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yëkëti ak togn tognal ma wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax mune salika isa ibn maryama ki moy doomi maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yeena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yeena bokku fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi am turun yeena ngi ni doon wer wer yeena ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa doomi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune alasi fi am turun li ngeen doon werante diko tiktok ak facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama doomi maryama jigeen ko jur comme ni len jigeen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu café ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe yit nak waxo deug wa ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen du sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram lolo tax ñi wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonanti da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi doon yonantu duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi doon yonantu kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram musoga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoyu ram musoga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal bon lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam
sayidina yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom yunus leader buñ wax yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci ngour gi kout ka kout ñu ne ko way yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na junni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci ngour gi ak lu meuna kouté teyal yunus ni mom day jot ci ngour gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gamon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngone yeen wa rew mi yeppay alko ina nanguulen ma gem nanguulen ma top jox ma rew mi alkhimiste ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alkhimis baxam ndax yow ya yalla wala dit alkhimis dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimis dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al fulk al mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del na rasoukh gal ga na rasoukh mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sann ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan ni sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan ni sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan ni sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën
sa benn bakkan bi jërul bakkani sénégalais yi moo tax sëñ Touba bañ ko nee sa benn bakkan bi jaral nañu suñuy bakkan mu ni déedéet téye leen seeni bakkan ma dem ak saa bakkan téye leen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yàlla may aaral boppam moo tax waa gaal gi ni Younous sa benn bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sànni ko ci géej gi sun borom nee na ginnaaw man duma bàyyi sama waay fu mu toll ma toll faag moom faltaqamnaahu lhuut ma yebal benn ngaax wenn jën wu mag mu ñëw ni ko dandiix wan na ma yebal aw jën mu ñëw ni ko dandiix wan na waaye nee na wa huwa mulimun nee na nag Younous a ngi am kersa am kersa wa huwa mulimun waaw mi ngi ci biiru jën wi de waaye ànd ak kersa nag ànd ak kersa ay waay waay man lii lu ma dalee yàkkamtee jot ci nguur jërut lii ba tax tey yàlla yóbbuma prison boo xam ni prison wu biiru jën la ma nekkaat ci beneen prison wu biir géej muy ñetti prison lëndëmu géej gi biiru jën wi ak géej gi ci boppam ñetti prison yàlla sanctionné ko ci waaye nag comme moom libéré la boo xam ni reconnaitre na ay njuumteem reconnaitre na ko mu dal di gaaw dellu si waat sun borom nee na fa lawla annahu kaana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yubasuuna bu fekkoon te ni gaawul reconnaitre ay njuumteem xam ni moom yàkkamteeku yóbbe lu ko mën a dal mu ni buri woon ak loola prison laa koy bàyyi ci prison wu biiru jën woowu fa laa koy bàyyi ba keroog ñu naan suba la ñuy dékki duma ko rey sax ci biiru jën wi dama ko fa barek dama ko fay barek mu ne ci prison bi ba ñu suba la ñuy dékki yàlla nee na buri woon ak reconnaitre bi mu reconnaitre njuumteem noonu lay def ak moom noonu lay def ak moom njuumte nag lu mu foor foor Touba ko gën a rëy Touba ko gën a màgg saa bu nit ki reconnaitre ay njuumteem rek dañ ko war a baal dañ ko war a baal sun borom ni bu fekkoon te ne Younous reconnaitre ay njuumteem foofu laa koy bàyyi ci prison bi bañ ñu suba la yowmal xiyaam bañ ñu suba la yowmal xiyaam loolu ma nga sooratu saafaat wala maawu tasawuf nee nañ borom xam-xam yi baatin yi nee nañu lii keroog ba muy xew yàllaa ngi xettali Younous génne ko ci prison boobu ci bisu yowma asura yowma asura ñi nekk prison ñépp te yàlla subhanahu wa taala dogal fa seenug dem te tooñu ñu kenn yàlla ne leen yàlla may ci war may asura ñoom ñépp ñu génn ñibbi seeni kër insha allahu taala yàlla ni leen yàlla may ci war may asura ñoom ñépp ñu génn ñibbi seeni kër ni yàlla musale woon Younous ci biiru jën wa ca prison boobee kadhalika bu ñu randutoo tuuti dem ci beneen leader bu ñuy wax Yusuf alayhi salaam dinaa Yusuf fa nekkoon benn leader boo xam ni xale la woon opposition yépp moo ci gënoon nekk xale waaye nekk xale bu intelligent nag xale bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nekk koo xam ne nii ku am discipline la ku am discipline la léegi nag mbooleem opposition yi ak pouvoir daje ni dañ koy sacrifier daje ni dañ koy sacrifier moom Younous Yusuf alayhi salaam benn leader la comme moom bàyyam leader bu mag la bàyyam leader bu mag la xam na lan mooy rival moom bàyyam Yusuf alayhi salaam dafa yow rek ni bàyyam man day damaa gént li may doon xale fukki leader ak ñaar ñëw sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar
muné ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya baye mag ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëme kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yepp lay massacrer yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade ni ko waaw waaw ya da Allah wa nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muni ko sa affaire du bax de waye comme Youssouf Ali Salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara defalat ci justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de mu ni ha mu ni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi salam yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko yankoba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde corps ñun ñoy doon ay garde corps duwaye bi ni len kon nak yobul len mi dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi né bi nga xamé ni leader yi né nañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier néna
leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor soxor soxor ak luñu nekk sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nekk sa non amna ci ñom ño xamni nak deug deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def deggal mom xalaat bi mu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mun leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am légui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqi ubahda siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu fekké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu fekké def ngeen lima leen wax dañu bi lolu amé ñu sanni yusuf ci tenn ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ku honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusuf mu bayyi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawane dana fi jaar récupéré ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waaji wañu ko waat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana sa way ñu na sa way de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ feulé ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi waxe lolou doyé leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen ma wax ni ay fen dong la da ngeen ko complo rek dara la ci gemul man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen na sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complo Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïl Yassine yam ci Yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax wala liñ lay niru lu bax liñ lay niru ñu honnête ño daqa wor ño fi daqa fen wajahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ño fi daqa wor waw señ modou jeexal guma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon
muy Namrouz té it wax dëgg yi maa ngi woon ak beneen opposition beneen leader bu ñu wax Idrissa moom it ak siwuma ci ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lépp ngi ci lépp la traité bàyyiwul dara bàyyiwul dara waaw xanaa yow mu fi nekk daal di jéem a maslaa yii di waaye alquran bàyyiwul dara ba ci jigéen jë

wax ak ndaw ñi di leen yee, leb naa leen, kàll naa leen, di leen yee rek, jubluuma ci ludul, bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc. Ndarxa yu sotti àddina du benn bis. Bu leen nangu kenn kenn kenn ku yàlla bind ku leen di jaral, ngeen di beccingal seeni waajur. Sëñ bi internet bi nga xam ni fii ak 100 ans, fii ak 100 ans mi ngi rulé, mi ngi rulé, fii ak 100 ans mi ngi rulé. Mu wóor la ni yow doo fi amaat 100 ans te di moo bàmmeel. Nga am audace sañ-sañ bu toll ni taxaw ci ab micro, ay camara wër la, nga ni diw ma gënal sama nday ak sama baay. Te kooku ngay wax du yonant. Du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngi koy wax daray alakhira taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu gënal sunuy nday ak sunuy bay waxunuko ci seen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngëm yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk fonk nit muna muni bu len fatte sen ñaari wajju lu ngeen fonk fonk fonk nit muna muni bu mte ngeen warmal sen ñaari wajju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox sen ak sen ñaari wajju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu mtax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc nga lon sen ñaari wajju malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxone fi ni diwala gënal sa ñaar waju malaaka yi dañ lay war bu la ko dara jaral bu la malaaka yi war dedet bu la nga malaaka yi war la yowal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko daam lo wax ni kenn duko café da am lo xamni kenn duko café ay wajur duñu desu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax wax wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jalañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar nga dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa khulil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayni ba len wax joju refetut kenn duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom sa mbëggeel ci moom ak lu mu for for na nga garder nag sa kii waaye daal am na yoo xam ni moom dëgg dëgg doy na waar boobu loolu lépp nag bëgg laa intik biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek foo tourné ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko barki démb dama joge ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna benn way bo xamni mi ngi yëre pousse pousse bo xamni café ataya lool la ci def ndekay wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñëw ni ma am ëddé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé ak bëcëk yama tax am li yama tax am jëm yama tax etc etc li do nga motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma ma samba bañuma ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess ak moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fimna limay wax wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi
lim wax te layal ko ci alquran may li ma wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dina ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fa seenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diine warutu la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tar lo tok nuro ak mom lo tok nuro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu mu doon loolu mu doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew dugg ci sa biir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek muni te sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu nu ho mer yeen da ngeen na tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo max gafa jaar de nu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax max dugg na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou ni yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ni ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku seen ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci daru ya ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnaam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway muxtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemmiku ak ñaan jazakum la khair ji sayhi kon dal kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum la khair ji sayhi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ginaa buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ni ndokke len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te si ahmad bamba tenkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Ma waxon ba aksi ci ni sun borom tabarak wa taala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرم ني احدلو واقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليپ لو نين دي ديف نانيكو لو ايكيليبر مي نداخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Da ngeen equilibrer ndax equilibrer da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo geuna jege ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok. Rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamne moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamne mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali. imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin dañu wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alcorane ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais والعافين عن الناس والله يحب المؤذنين ومن والكاسمين قيس سيدنا سيد العابدين نيكو قسمت قيسي من يالا تغنا او جام سي سيرو نجامبار سي مانا ون مير بون ميرون باي توج دوكو خام سي نيوم والكاسمين القيس امنا ньо خاني مونو نيوم مون مير لو تول ني ديديو وي لو تول ني ديديو وي والكاسمين القيس ون كاتي مير نيوم لا يالا تغ فوفو amna jigen jo xamne meunta wonal bat ji keureum waye amna jikeur jo xamne meunta neub mer jabaram wal kasim min al qais jigen jo xamne du wonal bat ji keureum waye amna jikeur jo xamne momit du won mer muk wal kasim min al qais muniko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamne fuñu jekko seenum non jegal len muniko afawtu anka jegal na la muniko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tagna ga ñi nga xamni dañu rafet ay jëf muniko goral na la yow do non top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincerité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur da la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ñu bal ma de dama xawa grip ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ca compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istu jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba woru la ba denk la nga bañ ko trahir bokk na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bokk ak ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagné dara bu ko waxe du gagné dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasside gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuy bi ki la wax beuy bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nuru daray ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la maway bu nafi nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawayi bu nafih diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawayibu diw mawayibu diw mawahibu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxo ak tasawudu ci xaar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci xasside yi la bokk de señ Touba ko bindi nim bindé mawayibu nafih de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ko durus dal amus koppar wa ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye Seigne Touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depp ak sa banex rek ndigal li depp ak sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg Seigne Touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tudde bopam man may mor xudje sindidi may mor xudje sindidi wa lula tewal na tudde mor xudje ma way bu na ki mor xudje masalikul jinan nak wala mor xudje tasawudu sikhar way mor xudje sindidi da nga deg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kul man badara waqta shikhari ila al-huda muna muni astara waqta al-kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sonnes lepp ñing ko déxal ci lan nawétal football théâtre comédie balo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alalé jambour man nga yaqala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yaqala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw señ touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppalu ngeen magaté noppalu man de geejju mulotani gi deggum mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani ya deggum ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal alal waye yoonu madinatu munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxajuk moy len taxal won yoonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga ros bej lu len taxajuk xam xam a dedet señ touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda manamun astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo manamun bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax demu amna demu bu fekkon ni amna ñektef jukatu gudi bu fekkon ni amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garaw na garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni demu amna moy ab jew kat rek modib demu neena bu fekke ni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow ay yow fexal bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu gudi amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayu lisina amunu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وتقوا الله inna allaha tawwabun rahim ma nga surat hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla te ragal sen borom itani bo kasiran minna san moy ci lu len ndort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xali du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephoneam bi dani teg telephoneam ni daga ci wañ wi yeen nga ni daga ci telephoneam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yak so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytuniku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yak adina ndort dañ koy ñawlé waye di suko ñaawlé ndort day ñaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gestuo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak reflection bese ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del teel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yep ci tajassus la da ngay deg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone mu ni ma tégal mo wacc ko wala ma nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné mom téléphone bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé m la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu wa baye bo mu téléphone bi soné nga jël ñu na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa telephone sa ñu jël ko degg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len loolu muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool ken bëgg ko mu ni jëw ngok ay sun jamono bi sun jamono bi mom legi réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko bu ñakar lo won du xepi xol ko tax nga deg wala di wax naan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga naan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak yow kay neexut lo xamne lay yobbu safara kay neexut kay neexut alquran neena jeug non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay guéné di lak di lek mune non la jeuw mel non la jeuw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jeuw ba nga moy ci ndiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagu nu jeuw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko kon lan moy jeuw lolou lañ wara xam lan moy jeuw man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeewna la jeew bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet lolou du jeew lolou du jeew lolou du jeew ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeew muni jeew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna muni jeewo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jeewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bim koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gennawam jiwo ngom mi ni ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekkul ci mom nak mune lol kay du jiw aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jiw lol mom aw fenwu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mun lolu mom aw katch la aw nar la wu reey reey baat bi mu jeufandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jeufandiko mo geuna graw katch muni lolu moy jeew lolu mo di aw nar waye jeew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent neena jeewo ngok ya nga melni ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yon sekk ak jigeen jullu sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama sa froid te bayina soxna ci keur bi yonent ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ni lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi deson gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalon ne ci mom rek yonent di waxu rek baag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu te lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu meddi ay yow yonent lolal la muni seen tuñ yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakkar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal xiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mout bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adina am ko ragal yalla ngo motax mini al-hasaratu al-akhirah al-asaratu al-akhirah min at-taqwa sa al-akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al-akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wuro ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex wuré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex wuré su ko jëndé luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpplo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën té mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikh won bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jaf sa yandamu sun tiba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jëndé sa adina muy nak boko défé da nga reccu muy ndax jënd sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaikum al fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lol la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mini ci lan mini li ngay programmer sa al-akhirah mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wersé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retirer de ba bari na ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako bari na ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposé boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay doon wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom ja faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ patte kati kay milia dañ leena fatte agn amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi dañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay di batare gaay di batare te kat bi mi jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef yal nañ yalla yiram ni ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal leen sun borom da ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bimu ne fa ansaum anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansaum anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutub say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul and ak ko yore programme safara la istiwi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mën ta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xarito nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxaso nan katu sangara xarito moy katu yalla bi xarito yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xarito amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mam ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun nena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna maulana kon nak bok na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfëm rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bëtt ndax wax ju ruy ruy la ju doy war ju mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag mu ne yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alaihi wasallam fa tok sahaba yi ba yag mu ne ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew mu ne jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mune yenen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte lin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte lin juroom la yonante bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonante sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëfi ku bëgg adina la waye du jëfi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono gi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga am bi nu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko neena amul ben jéego boy jéego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina len régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ré ba ray ko loolu la jang ba mokal ko legi nak ñew jël mecham def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won di ma ray lom di ma fay may ray waye waja fekk waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko wa yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamni boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye dafi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko suli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sayyidallah man nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koku rek moy maman way ñi dess kay xana maman na katch la di jox bok wallahi xana maman na katch kon lay doon
1: waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jey la ca
0: yalla jey la ca al istiraj
1: yalla jey la nga khatim ko mu de
0: nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleug yalla dana la regle ci sa baye ba jikono mom alal ji lay tambale sa baye wax fim ko jele ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak legi bi fi sa baye joge nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom keur joge no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg alal
1: bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wéwu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi doomam
0: yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew
1: mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla
0: bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax nan diiw yalla ma gënal yalla ma gënal diiw mom

nga dem ba nit gënal la yàlla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom aadama yi yegg nañ ci léegi nit a leen gënal yàlla dabbànneexu nit moo leen gënal dabbànneexu yàlla dabbànneexu nit moo leen gënal dabbànneexu yàlla subhanahu wa taala yonent nee na danañ ci àgg agsi nañ ci ka yow yow yaa rasulullah agsi nañ ci de wallaay yow ki yàlla yónni woon agsi nañ ci li nga doon wax ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët doom aadama att na taxaw publiquement subhanallah kenn mësu ko dégg kenn mësu ko dégg mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mu ne jamono ngi nii ma jàkkaarlool muy ñëw sama xeet danañ ci mas àgg sama xeet yi daañu dem ba r plus 4 moo leen di gënal seen bàmmeel yi yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur r plus 4 moo leen gënal seen bàmmeel te pourtant day r plus 4 pire et dire mooy al khubur mooy bàmmeel ndax boobu r plus 4 dong ngay dëkk boo fa dëkkee dootoo tux abadan abadan abadan abadan abadan beneen r plus 4 bu dul moom danañ la masa génne benn nga génn ci sa coobare mbaa ñu génne la ci suludu sa coobare rek r plus 4 boo mën a dugg bis dana ñëw ñu génne la nga génn ci sa coobare mbaa ñu génne la ci ludul sa coobare waaye r plus 4 ba la ñuy wax bàmmeel alxubóor moom boo fa xasee dugg jeex na xanaa sax yi sax yi de mën nañ la faa fekk di la génne ñoom waaye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur seen r plus 4 ci adina yi moo leen di gënal bañ fàtte seen r plus 4 bële ci àlaxira yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur seen r plus 4 yi ci adina moom lañ topp ba mu fàtte loo leen seen r plus 4 ba ci àlaxira r plus 4 bi ci adina at mu nekk yaa ngi pentir yaa ngi raax yaa ngi naayis naayisal yaa ngi jekk jekkal yaa ngi jubbanti yaa ngi yokk yaa ngi waaw bële nag sa xel du ci dem sax ba nga ne xaarama xëy pentiri ko bis benn bis rek nga duy sa nafa ba mu fees dem banque retirer ay million waaxu ba ca daari alquran ja nga ni daara ji lu ñuy dundee par weer ñu ni nangam nga ni am pentere naa ko sama r plus 4 ba ca àlaxira pentere naa ko sama r plus 4 ba ca àlaxira wala tabaxe naa ko ko wala yokke naa ko ko wala def naa ko entretien ci sama r plus 4 ba ca àlaxira ndaw lu néew ndaw lu néew liñ man kay mooy ñu tudde la aw ndaw rabbin nga dem banque retiré lu duun def ci sa poste and ak say ma mën a wax boo demee ngeen di baatare rek borom na yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur li hadis la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibuna al mahsiya wa yansawna tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlok mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla bax na mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal ma muni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح

أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والموت الفجأة، والموت الفجأة. نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي ابيديمي داي داجالي ادنا بيب داي وابالي ادنا بي ابيديمي فيم ناي ادنا غي ني ابيديمي بو نجوغي رك دوجو تا باتي ديس ابيديمي بو نجوغي رك ديم تا باتي ديس ولا وبا موني بو نيغي جامانا بوبا wal mawtil faj'a dew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw soorotuna nga ne diw man koku ma ngi mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ño xam sax duñ ci jaaré mawtil faj'a dew ak mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكان تودي كان دوتل منافج بوكي اديس بي يالا خمني دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونو بي والله الحسيب hadis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ko ci seen kaw rek fi lañu yegg nak fi lañu yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la par asar par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu di ko contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sa seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñin la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñin balma ci bat bi damu saw los ngank ko soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbuk mata bagn ma da gagne wala tatulin mourir auto bani xisbi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setan ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandu qasidi ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli wa koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla
loxaw rek yàlla, waaye te di dinaa ñu fëggale ni la oto bi fees na, ngay jóg di woggante ku ni jigéen ju takki fer nga bal ma, tërëf ba agsi ci oto bi ubbi porte bi toog sex bant buy saxar, subhanallah, te lu xew ngeen ni yàlla. Da nga bayiwul yu négatif yi la yonante sallallahu alayhi wa sallam tere yàlla tere la ko, waaye yu négatif yooyu boo ko bàyyiwoon mën ngeen a yegg ci jàmm ak salaam. Leen ci tudd yàlla kay, yàlla kay tooñ ngeen ko ci. Client bi moom it bu fekkee ni bi mu jógee def na li ko war, te mooy bàyyi na yu négatif yi yàlla wax yépp, ni màndargam ragal yàlla bokk. waaye client boo xam ne moom it bu nee day tukki, au lieu que mu génn buntu këram ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah, waaxu dugg ci oto dem. waaye déedéet bu génnee xam nga nu muy defa, juxuñ penku, sowu, gànnaar, sëlum, kaw suuf, domp suuf, du ci yem de, du ci yem de. bu dee ña topp aada day julli nee na ñaar rakkaa yooyu, ñaar rakkaa yooyu, xam nga ñaar rakkaa yi nu mu doon, benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bi ci des bu ma ñëwee yeggali ko. yow waaye ndaw du ma sa gis lii, waaw dóor ñaar rakkaa la war a julli taaye sëlmal de, mooy julli tukki. waaye xam nga nu muy def, benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bu ma ñëwee yeggali bi ci des, maanaam daal dellu si ci daal fi mu ne, pour moom nee naa day jéem a nax yàllaay, waaw la pël ba defoon ngeen baal ma yéen pël yi, waaw pël ba. pël ba doom ja feebare, ba doom ja feebare mu tiim ko ni ikam yàlla, wallaay sama doom ji bu wéree ma yóbbu ko daara mu jàng alquran, fekk ndekete booba jabar jàng ci ginnaaw, ni ko i malik, mu ni ko noppil damay nag yàlla, mu ni ko i malik kii war a sàmmi nag yi nga na, mu ni ko waaye noppil damay nag yàlla, maa yow da ngay nag yàlla, moo tax nga dóor benn rakka sëlmal naan bu ma ñëwee yeggale bi ci des. ay ca alamatul xawf min arrahman tarkul maxaari bila tawaani, bàyyi yu négatif yi mooy ragal yàlla, bàyyi yu négatif yi loolu mooy ragal yàlla. waaye génn sa buntu kër fenn fa ni nga joxoñ fa, wala nga tase jigéen wàññi ko naan damaa njiñ jigéen, wala nga tase góor wàññi ko naan, subhanallah, dóoral ñaari rakka taayal sëlmal tàggul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah, lu amati yàlla. ñu noddu takkusaan ñu bal ma. allahu akbar allahu akbar. ma ni kon màndargam ragal yàlla, sëñ Touba nee na mooy bàyyi yu négatif yi yi yàlla tere radiallahu taala anhu. bokk na ci lii tax a doon walliw mooy màndargam ragal yàlla, bokk na ci lii tax a doon walliw nga amee màndargay ragal yàlla. walli yooyu nga xam ne dañu ragal seen borom, suñ borom nee na ñooñu duñu tiit duñu ragal, waaw duñu tiit duñu ragal, buñ xasee di tukki daal tàggu seen borom duñu tiit duñu ragal. allah inna awliya allah la xawfun alayhim wala aw yaxsanun allisina amanu wa kanu yattaquna, la suñ borom wax lum ca teg lahumul busra fil ayati dunya wal akhira. suñ borom nee na ñi nga xam ne man maa leen waayoo xaritoo leen, ndax ñoom lama digle ñaga ca lamay tere bàyyi nañ ko, ñooña laa xawfun alayhim, jarul ñuy tiit jarul ñuy ragal. ñu ni ko lu tax, muy ndax yi ma bëgg man yàlla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñoom, allasina amanu wa kaanu yattaquun, boole nañ gëm ma ak ragal ma, boole nañ gëm ma ak ragal ma, moo tax ñoom duñu tiit duñu ragal, ñoom samay xarit, ñoom samay walliw man yàlla. walliw mooy kan? mooy ko yàlla méngoo sa mbir, koo xam ne yàlla méngoo sa mbir, kooku mooy walliw. kum mën a doon rek walliw la, mooy ko yàlla méngoo mbiram mooy walliw. donte walliw yi bari nañ, bari nañ. am na walliw boo xam wilaaya boo xam ni borom da koy juddiwaale, am na wilaaya boo xam ni borom a ko liggéey ba jot ca, borom a ko liggéey ba jot ca, bokkuñu nag, bokkuñu. gi nga juddiwaale moom loolu coobare sun borom la.
yow defo ci dara yow defo ci dara sobari sun borom la rek nga judduwale wilaya ji lolou yalla la sob ni nit ki di judduwale ak yonent yalla la sob defalul yalla dara lutax mu judduwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa judduwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu judduwale ko sobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu buñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah law al-akhirah law la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëkke sourale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëkke sourale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nekk ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbiru mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñuul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara mu ni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko don wax xalé yi demb rek dimay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko yaral na len tawax ko jakka waye legi sun gonay legi nak sun gonay legi mu jekon ga ñooñu bo bokke ñoom ndab buñ joge la ngay jikko def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina
mba xam ngeen ni wuñu sarbetu yanantu sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun di waye xolal porte ndaw si muna muniko lewite wewu yanantu bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna daralu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yanantu sallallahu alayhi wasallam waji yor kalak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gone yi da ngay nan ñune jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationante bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci cafe gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamou ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba ne ko uppuna wax suralel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabb qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga suralel ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jekk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ñangay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnante sallallahu alayhi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci jessbu bimu daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fimu jikone nek yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ak ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ak gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ak ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daadu yi nga xamni amuñu xel ñoñu nga xamni amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara ci lu bax waye nak mujuk jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ni parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nitta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serign la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolu parlo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi seigne ma samba seigne modou roqé ñoom ak bokkam yi jiko jégué yépp
tok ba yak mune wa yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacke lool yaanu gënal luñu manam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barke alquran ko wax sun borom neena walaw anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alihim barakati minas sama wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gënal len lu yalla sak bu ngeen deme buma gënal len lu yalla sak munya muni damay digal barkep asaman muy soti ku ci yow ma digal barkep souf lu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la loolul yalla walaw anna ahlul qura moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa touba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakati minas sama wal ard la wax waati waawon buñ ko défé nonu wa kawla wa dakaru mune buñ ko defoon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batin ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati minas sama wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ci genn bam dess yalla katchat ko ci mom lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk bo beugé wërseuk mina mu ni ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma fogué wul fo xani musu fa fok sa wërseuk man yalla ma andil la ko fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dugg lum compliqué dana la ci génné amani taqilla jilo makhrajan amani taqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci génné yow gisuk kéro du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila betak wursuk fo tollu nak ma dila betak wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garanti ñu ne ko ñan mu ne allasina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gem nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma
ومن أراد المائية فعليه بتقواه، ومن أراد مائي الله فعليه بتقواه، ومن أراد مائي الله فعليه بتقواه. كو بغي يالا نيك سا كومبانيون من راغال يالا دا غا بغي فو ني يالا نيفا فو دغ يالا دغ فا من راغال يالا رك تبارك وتعالى. سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو كو تابي يالا دا فا دوغال mu nekkoon wëlëréw sama waajur. Xam ngeen dëkkam ba ñuy wax Buleel, sama waajur daanoo ko fa gane ji. Benn bis mu fay dem ànd ak man, boo mi ngi amewoon li ñuy wax wëtiir, man maa yoroon faswa, ñu dem yendu jël ko. Ñu ko yendulee, xam nga ñun sunu waajur daf noo yar ci bu ñu sukkee ci ndab, duñu laal ndawal gi. Boko laale day doto ko netti mi ne mu ganale ko ma ngi koy fateliko xam ngeen dukki all yoy ceebu ganar la boba mën nga wax ni mo dakkum sos ceebu ganar la ndab li ñetti ganara ci ne ñun ñetti ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla señ touba fatima te man bu mu sukki ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleng mu dag sanni ma fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak señ touba fatima kenn ci ñom deggalu man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ tierno set set rek yeungal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar uppuna way way sayyidina ali bi yar uppuna way dan ni soxé poju genar ni nganam nganam ni te teuf ni ma addiyé señ touba ku bëggol señ touba la señ tierno juuf yalla xamnako addiyé señ touba ma jël bo poj lek ba señ yax ba tek fe muna xana ko xeyel señ touba da wara gontul cheikh ibrahim dan ni soxé benen poj ni nganam nganam ni te teuf kërok lool la ñam ci genar gi mam señ tierno diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélég ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci Castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa bo ba tay sax yaram bi taxuko ki lool ñu ñëw ñio mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di mi fatali bari mu ni waaw juuf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon ko ma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan ma ne ko ma nag soxluwuma ku bind dara jox ma soxluwuma it saafara na ni waay waay mbay yaaram kon loo bëgg man ñaar yooyu dong laay joxe mbind ak saafara waay waay mbay yaaram loo bëgg ma ne ko li ma bëgg mooy yàlla jiitu ma fa nig ma fa suma ñëwee mu dëkk faak man wallahi alxasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba baatam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci man gone gi dom ba judde batay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane mom señ tierno diouf lambay mom señ tierno diouf lambay mani kon bo bëgge fo dëkk yalla dëkk faak yow ragalal yalla sun borom mako wax de sun borom neena inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ñay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax
wala sinuhum yahsunun fo len fek rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis wajjo jo xamal ni mang ci wetam foko sien rek mang ci wetam wajju mel non foko sien mang ci wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom ñene wa man yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yattaqih ulaika humul faisun ko xamni dañi ciow ci li yalla ko yonentam diglé toftal ci ak ragal yalla di moytu ndiku lepp lu yalla téré wa yattaqih sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena tétexé ken man leena tétexé naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj rafet te bokk yi mujj rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj rafet lu ciowli bari bari bari mujj rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mani faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defurul bo jindi won julli rakka million yi rakka dundu téméré at lutax mu baax mujju rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul maqab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna fa alihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donalé leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muni sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonentou bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tamet lo yonentou ne ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonentou ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat tawari huka bu fekkone ni sa xol bi ragal na yalla tamuy deug ci yow sa ciir ye koy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir koy jëf mom ragal yalla wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawari huka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mune geuno ma ragal yalla nangam waxa wax waye bu jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nagn ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid
am mourid la waye waye ke amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidian la waye mo ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al-iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonantu sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du gene ay julit ko walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ni len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulul iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulul iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu wara wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga bal ma la tufu bu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagni ci lañi xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamna ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolé ak sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan nga ngay xex ak yalla deggin fi kenen mu nan buma né yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma
yow bur won yalla sa baye du jud nga ne bu yalla defale sa baye tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi limu ko wagg waxe salimtu min al ahdathun ma atija li rabbina wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah légui mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadullahi ma al jamaa fokay tek yadullahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam uppé julli ki béru fé mennu mom juro ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ni li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakki teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leena dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox te amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tool yi bay te rom fa mbott yaak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbokh ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtana mi ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement muna muni man buma len ko dey misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu don legi sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xam nako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeriñu deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci day yok tuyaba ji rek ndax hadis ba neena yadullahi ma al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne len du man may daganal may arama ñu ni waaw mune wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaho mawsi muni faman jaho mawsihatun mawhisatun faman jaho mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fal lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaho mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na warate wu mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wiccax tay loxom ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni ومن حاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن حاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خالدون لا دا فاي بيل صح ففاو لا قدر الله ولا سمن كو خامني ديغنا واراتي وي ديغنا وقتان وي ديغنا نجانغلامي بنوبي نك وانيكو دال دي جارات سي يونو ديلو سي ديل دي اسير دي ليك ربا دي كريي اي soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mum ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ngam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarté yi leer ba nopp nak mom mu xam sarté bu nopp wagniku duggu su boba yo eumo bakkar duggu na ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nopp wagniku duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kasaw ñu wote ci 600 kasaw waji ab xalisam ni meng te du participer riba la خالصم دم نتدو بارتيسيبي ريبا nga lek de ريبا nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom ريبا la ñi dundé ñom ريبا ريبا da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légui amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wéru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kérok nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wuyur bi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wuyur bi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ma demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ca ne mosa joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam da ni deglu len li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma deglu ko lum doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fen ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy beug xaliss ko ci yebbu beug ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisee faawu ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yegge ci ko ko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamne mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko défé waji fenn na la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba neena ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fen kat fen wum fen yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fen kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek ngani kon numay def dama koy baye bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolli bank bi dole jum gëna mëna defé bakkar kon jëlal xaaliss bi ngani bu mako jëlé numa koy def ñun la señoko sarxé señoko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal señoko lek señoko sarxé señoko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100,000 francs yek kelko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sharia xam mo xoko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñew ni ko tel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayu lisina amuna taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun mbaram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama dara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci dara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bima noppé mu neex lol di amul solo ma dégg muy lol di béré gu amagul solo kera la fa mujj déluma batay kera la fa mujj wa to xaké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla dem man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa'athunu bi arbin min Allah wa rasulihi kep ko xamni bayiwulo riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli Sénégal yépp saga nañ len bo leen walli bu yéwo Sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi arbin min Allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi arbin min Allah wa rasulih sun borom wax ci hadis bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xamnako ko xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atalla bi qalbin salim al qalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañoo bëgg tawfiq am dañoo bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni di walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax mu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walliw yalla ci ciobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walliw li ñi bari ñetti walliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani waliw ñett la waliw wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wu nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak tereewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def sunuk sulu moy musubu yonu tasawuf niko yonantu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamiñam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yugo legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye bu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ngi ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rahen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classu señ mën taxa gi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may mo man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la anallahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mu ne ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len neena ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi o saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jinni ñu ne ko waye nak bu traité juroom benn jinni nga may fay ñako sédé amnañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxu amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yannabi sallallahu alaihi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jalo ve njalo ñaar fukki jalo sallallahu alaihi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yannabi sallallahu alaihi wasallam min ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba min ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gay sedel ñom ñep neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog ni may tumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu dan ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bo halol bonop day gess mbolo mi ni fal yballiq as-sa'id al-qayyim ki deg limay wax te fek jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekul ñi acci wul jot li leen mako fal yballiq ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balik saidul khayr ni fekke nañ mako jot li ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax legoleg yonent daf ni legoleg waye fekke aw waxtan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yuballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie
1: kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolou de ndax amnistie na li xew gonu pi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jëlon liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fa ko wax jamm gën jamaa wala fa ko wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neubu ñeek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga gokk li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañati am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ngien balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngien balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenenou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kéro yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga mayi bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan geureum nako de sallallahu alaihi wasallam ni legui mangi amnistie evenement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abd al muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale de muni merci amone mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabih ibn aris ibn abd al muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defeni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal muni dereti amir ibnu rabih ibnu aris ibnu abdul mutalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo liko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contrecarrer mbolo momé bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am rinki manam seen xol mo mustaba yaq ala li jambour da leena saf ndox mu neex am na ño xamni yaq ala li jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara ñakamti ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéba ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

xet wi di am yermane yalla ñu nodd takusan di allah akbar du deñ mukk sama xet wi di am yermane yalla du deñ mukk sama xet wi di texé li fiek li fiek li fiek goné ya ndawña nang mëna ñoo respecté magña jox leen ciir magña nango yeeram ndawña ngir yalla néna li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci disang légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yërmane magi ni ko duma la yëram ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi ni ko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khayri ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu bëgg yërmane ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula ma sa yeureum mag dula ma sa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu beugé mag yeureum ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo ak mom lu gatt gatt sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt da na ko dey ñaari baati ndari way legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn bataay magako dey lum deyut kenn bataay ma tax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako di ndax non la yalla moñu jamono non la yalla moñu jamono magako di na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey Mustafa Mbaye Sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na ma de lolou bu ko waté wacc lolou bu ko waté wacc dama xamni pexey gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wul walay maga fa jaar wa dal na yalla doli ko yermande ak njegal ta taf ñu ci barkeem wa maga fa jaar ko ndam na señ Moudou dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtaan mom nima ko waxé dama bet xam nga man dama yoré dara ko nopi bu tabaski bi ñëwé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ñu ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam na ko appelu señ Modou bi la gis rek sama fidélité manila faté won na ni jëgé nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax Seigne Mohamed Diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna Seyneb Kebe tam tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ngi bayyi xel daara ji yalla nako yalla doli taxawu te sam ko dana ma so na len fi won xarmu maga mag moko jindon jox ma ni ma dang koy tabaske ci at yele wessu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yep yalla nako yalla jexal te doli barke khat khati jamono yep yalla teggi ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko dalika ñing lay nuyu di lan dok yalla momit ko dalika serigne cheikh jonne mom jam ngeena deg li nga fele ci amerique mom ak soxnam soxna may ñu nañ ba fi ci daara ji lu jégué fukki at yo xamni ndaysan day and ak daara ji té musu tétankam bareen la fi musu ñu ñing ko wax jissaka la waxe ri jissayi
serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba momit non la mel soxna ci ndeysane momit yalla xir ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabootam ñu bu fi ci daara ji na lepp ma di leen ci sante di leen ci gërëm di leen ci dokkel ndax hadith ba day yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon nako waaw nit mom bu fekke ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sanni ci sa bindu xaram yowmal khiyam dula ci ëpp tuyaaba de lool moy premier sens bi deuxième sens bi yonnante neena al marhuma ma ahaba kon nak ñun ñëpp yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fala si ahmadu bamba ak yonnante bi di dekk ëlëk yowmal khiyam deug deug ma ngi leen di sante di leen gëreem lu ko waral moy yegg gi rek yegg gi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani daray intérêt lalu na ci kon bangin ko bu yag bangin ko ndax lutax moy man dama yalla bal as njam la so xamni loxom jutul gennawam kana li mom rek moy sa bu mu julle day ñaanal leen yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay dooma ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yem ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji amna ñu seeni doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim reew bo leen gëñé dégg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji doko ci dégg waye ñi mom lima yem ci ñom ba jamono bu leen ma wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fa waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi julit ñe fi nekk akay nam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yene ñaari at yi passé day def sa bu xotil domam yi ni fi ci daara ji te masé sama dom ji da koy xoti walé pour sa amna ño xamni ren di diwel do len deg ngeen bal limay wax waxuma ko ngir dara waye ginaaw man dara do fa nan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ni xamna ni événement man na ñew duma am luma xotil sama dom mas na mako wa papa lutax ñepp bu événement bi ñew ñu dal yëndal yër yu bëss te yow dooma jox yër yu bëss maneko bëss dañ ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon wax ak ñi nonu def na fi ni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da daan fotal surge ci bayima maneko wa yaay li nak man ma gënal lim ñepp doom fotal mënu a doom bisi ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci luñu def ñu def ko ngir yalla wa ma salika ala la yabasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñom baax ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorel ab jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorel nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lu mu am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sob la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokk bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bokk ay bokkam la jëkka wax ni len seen jami yi duñ ay jam ci yeen jami yalla la da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jam duñ ay jam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wassalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len seen jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jamu ba len ko duñ ay yalla bo la xam day waxu top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko alquran wacc na khas Abu Lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom Abu Lahab way and ak lol lepp Abu Lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abu Lahab faato sun baram daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis Abu Lahab ci gënt niko ya Abu Lahab ma haluka gala fi nar wayo Abu Lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana guddik altine sak guddik altine dal bu joté yalla dana ma séppé safara tek ma né mané ha touti Abu Lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko séppé safara tek ko né muni ha touti borom basair ni ko wa Abu Lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma deug gi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal Abu Lahab begg yalla bekk ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono Abu Lahab bege ci momit ba gorelum jam guddigo ko sa bu jote
ebul xamne na yalla da koy seppe safara tekone mun haa tuti bu guddi

kon buñ fi dé bayutu señ alhaji mali wi nan bu fekké ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh saliou mbake ko waxone cheikh saliou mbake néna man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh saliou defena moko goretuma ci xumatuma cheikh saliou wala señ fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def na fa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla al wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al arami hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nagn ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di len ñaanal di sak ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari leen waye di leen wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babullah lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey sama samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lewu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babullah lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam mas na ko wax ni ko waye may sa serignu ruh rogi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar daf doon jang ci fi man bo mi ngi jangal li ci Imam Lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu ko faara di waxé mu am nak ben woté kat bu doon wote mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy wote yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi day ñu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simmi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lek lek mu ñew ndeke bobu ci serigne bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khalail aaj borom nahju neena bo xamé nit lukoy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné serigne ba xamul xey bu xamul dara dem montrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp leer bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba

0: delu ci wat ci njang mi ba nim demé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yorat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur tego leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxe na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fatlikou ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo mom nar ko sanni mu ne ko akay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne akay cheikh amadou badawi ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam doga delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay seureum
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci te loolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëllëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yoxani duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci nit bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal mi ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokkel na ñepp ngeerëm ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusqina bina ba'd hadaytana

kul bi fekk boba wolof nday neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci souf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci souf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné njariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek wala fñay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibure man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tibure rayna borom waye borom bugul wona de sour la beggone mag mi xam ni tibure man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp muné ko wañil del tibu lu yam lu xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabata wa subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu ma serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fayin tawalaw fakhul asbiyallah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fayin tawalaw fakhul asbiyallah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jang jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak rir ci tankute ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasudul nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiyyu fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna amuni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna amuni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñewna majlis munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ lu bari mom bimu ñëwé

lim xam mooy tawxid, mooy dara mënta am te yàlla jeexitalu ca aha kay loolu mënta nekk, xam na ko. Ba tax mu ni lii ngeen def lan la? Ñu ne tandarma yi bala meññi faawu ñu góoral ko de. Mu ne bàyyi leen ko, dogalub yàlla jiitu na lool. Ñu daal di bàyyi ci déwén sa dara ci tandarma meññun. Mu ne waa lu xew ba ren tandarma yi meññun. Ñu ne ka dañ daan góoral te yaanu ko tere de. Mu ne ah kon dellu leen ci yéen a ma gën a xam lool, dellu leen ci góoral tandarma yi. Kon ab sëriñ mën naa jàpp ni mbir mi nii la demee, ñu leeralal ko ko xam ni ndeke mbir mi demewul nii, mu dal di génnaat ca lam jikkoon na jàpp delluwaat ci leneen. Loolu lu mën a nekk la, loolu lu mën a nekk la, loolu lu mën a nekk la. Waaye du seenu ñàkk a xam de, du seenu ñàkk a xam de, ak ñoo xam te xàmme ñoom sëriñ si. Ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñëpp, te lu mag ña jàng jàngal nañ leen ko soog a dem. Mag ñi leen yar ñoo raw ñëpp, te lu mag ña jàng jàng nañ ko soog a dem. Man léeg-léeg damay poser question sérieusement léeg-léeg ma poser question, ma ni waaw man Serigne Babacar si musuma koo gis. À travers télévision laa koy gis wala yu mel noonu, mais musuñu jëm wala bëgg wax daal. Waaye depuis ba ma nekkee xale ba léegi sincérité laa xam ci moom, nit ku sincère. Waa ki yaakaar nga ni daray addina war naa mën a luqati bëtam bii, koo xam ne ba ngay gone ba tey addina këful sa bët, nga dem ba toll ci xaas bi nga toll, aas bi nga toll, addina di këfati sa bët. Loolu yow ku la ko waxoon war nga koo mën a gëm. Ba nga yaakaar nit war na koo mën a ger ba tax mu wax lu mu wërta wax mbaa mu def lu mu wërta def. Loolu yow war nga koo nangu yow en tant que julit. Koo xam ne ba jamono mettee la sincère ci lim nekk. Bam nekkagul xalifa la sincère ci lim nekk, yaakaar nga ni nit war na koo mën a gerte li ko des ci dundam. Ba di ko wax loolu mu gëmut. Loolu dafa koy xalaat. Ba léegi Cheikh Mountakha nag moom, koo xam ne moom dañu daa judd rek ni coow ca yoon ak ngeen baal may baat bi. Daa judd rek moom ni coow ca yoon wa moom. Ku am ngërëmal yàlla te nekk ci yoonu murid rek am na sa ngërëm. Waa kii yaakaar ngeen ni addina war na koo mën a soppeeti. Koo xam ne yow da ngaa judd ci tiraanga, màgg ci tiraanga, nekk ak say mag ci tiraanga. Loo am joxe ko, loo am joxe ko. Keroog bi Cheikh Saleh Mbacke génnee addina, sest bi mu def, sest bi mu def moom Cheikh Mountakha. Xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee addina ñu bari dëneeru nañ. Waaye xoola Cheikh Mountakha ni mu réglee problème bi, mooy jël caay bi jumaa joo xam ne moo ko tabax ci alal ju ko lew, tëj jumaa ja. Boole ko million yu bari, jël kaalaam ni fiit ci ndiggam, dem fekki doomi baayam ni ko dikk naa dikkaaleel ñëpp, lii nag caay bi jumaa la, li feeg néewuma ubbi ko du ubbeeku. Keroog ku yàlla may baatin, dégg nga saytaane mu xaatu yuuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem. Moom Cheikh Mountakha. Ah kii la addina di soppi kii, kii yaakaar nga ni addina mënees na koo soppi. Ba bu waxee nga teg ci baat. Yaakaar nga ni kii addina mën na koo soppeeti. Man damay wax ni yoonu murid, yoonu murid. Bu fekkee dese nañ dara ci ngor. dara ci ngor, wallahi Cheikh Mountakha duñ ko jënd lu yàlla bind, dara ci ngor. Ndax fu lay tàkk ci biir yoonu murid rek Cheikh Mountakha moonu sutural dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Fu lay mas a tàkkee ci biir yoonu murid, Cheikh Mountakha mooy sapor pompier bi nga xam ni moo dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Ñu dem ba mu ayee ñu bëgg a taal daay ci kawam. Xam nga ni ku ko def doo ko nett li de, wallahi ku ko nar doo ko nett li, ku ko nar doo ko nett li.
man yalla rek tax may wax lillahi tabarak wa taala yalla xamna yalla xamna jakarlok deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolu la mun in balma lolu la mun ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug waliw yalla yep dafa war beug len dafa war deggal len dafa war mun wa kullu man hadal khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithu alqudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak wujiba ujiba ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus fo fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba ujiba kullu man aad al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci ressources yi lu la neex wax len lu la neex wax len tane jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yelbo a general ni koy togn té ni koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit yaa lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom yi togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit yaa lolo ko taxa graw dom yi ay togn mu dem duma seen bay dom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax evenement lu am jariñ la evenement leg leg evenement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekkene borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekkene du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekkee ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waaye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jarale yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waaye waratu ko dimbali ci dara
mëna to ko dimbali ci dara bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu li leen séparé moy lam gi rek ñun aaré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolu mënutene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légi nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fe ne ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bo lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bo lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy suivre xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis amna gid Yalla neumul mbir mi jéxagul Borom tabaraku taala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibou saxo dana fa tegat menen ibou saxo fuma genné am barham nias barham diop fuma ko jele dana fa tek menen barham diop sun borom mako wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayrin minha fuma genné am ibou saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibou saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibou saxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham nias dana fa tégué menen barham diop mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul liñu tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñu dëkk nañ ma bal bokk barham nias buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dëkk ndax dañu gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dëkk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala waliw yi
nga bëgg leen mu ne ñetti sart yi boo ko matalee yaa ngi bokk ci way taxe ñu ëllëg mooy ba ci jëkk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkente ni amuloo doolay liggéeyal leen aw bi hubbi kon na nga leen bëgg te yàlla tax wala bokk nga ëddi yàlla leen mbëggeel gi soog a ñëw bu fekkee ni mën nga leen a xitmaal te xitmaalu leen bëggu kese gi rek baax na de waaye nag mënoon naa gën a baax bu fekkee ni mën nga leen jox addiye te joxoo leen ko xanaa bëgg leen rek aka bëgg gi baax na de waaye boo ci boolewul addiye la tuyaaba ji gën a bari leen baal na boo ci boolewul addiye la tuyaaba ji gën a bari lu ko waral mooy ñoom addiye joo leen jox ñu defal la ko fu lay jural tuyaaba yowmal xiyaam tuyaaba yowmal xiyaam ñoom moom lañ lay fàggul mooy li alquran wax ci yonante ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum mooy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la texe ba loo ko jox mu joxal la ko yàlla loo ko jox mu joxal la ko yàlla lii da koy dimbalee way néew doole yi suñ borom bind ko ci sa tuyaaba yow ma ko joxoon te du wàññi dara ci tuyaabaam lii mu defal la ko ci alquran suñ borom bindal la ko ci say téere yi jëf te du wàññi dara ci ay jëfam moom lu tax ndax yaa ko ko jox yaa ko ko jox moo tax ma ne addiye joo jox koo xam ne nii ku xam addiye la addiye joo jox ku ko mat a jox amul pertement addiye nga jox ko ku ko mat a jox amul pertement wala yàlla xam na amul pertement kon ñett sart yaa ngoog mooy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiye da nga leen di bëgg nga leen di bëgg da nga leen di bëgg donte da ngaa dajeeg ñoom sax ñu waaxu jëm seen oto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ca liggéeyal leen tuyaaba ju rëy la tuyaaba ju rëy la parce damaa gis Cheikh Salih Mbacke dem siyaare ji woon Cheikh Abdul Khadir xam ngeen ni Serigne Salih li gën a bari ci ak duggam ci oto kanamu oto moo ko gënal kanam gi moo ko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la léegi bi mu génnee ci kër Serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir njëkkanteeg moom ubbil ko porte gannaaw bi mu xam ne xitmaal ko la ci jublu mu bàyyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gaañaangoog gaañaangoog am na loo xam ne ba tey maa ko fekkee booba Baye Sam rahimahullah dafa dem kër soxna Ndey Wade waxtu añ nii ñi préparé pour añ am na benn naar bu fa ñëw ma gis mu topp di bés tànkam yi rek di bés ma làkk ko ci arab ni ko waaw lii ngay def loo ci jublu mu ne ma dama koy xitmaal dama koy xitmaal loolu ba tey kenn nettaliwu ma ko dama koy xitmaal kon formo xitma yi bari na waaw xitma mooy loo def te yàlla tax rek tabaraka wa taala yéen ci yoonu yàlla séentu ci yoonu yàlla yoonu yàlla loolu rek mooy xitma mooy xitma mooy xitma maa ngi ndokkeel borom xumdatu borom xumdatu Cheikh Moustapha Diop al Kokki borom xumdatu jox na ma ci téeram boobu jot naa ci lire lu xawa kii tuuti incha allah waaye jeexalu gu ma ko nag waaye ñu ngi koy wax jasakallah xëyri jasa borom umda jërëjëf jasakallah sukuran lakk tuuba li abdin muridin sadiqin lahum bi xitma ci aw bi hubbi aw hadiyati mu ni wasuru xiyaara al ulama wa salihin bul yam ci lool rek na ngay def nag léeg-léegi nga pemti dem siyaare ji leen ngir yàlla dem siyaare ji leen ndax walli yi dañoo wuute am na walli boo xam ne foo mën a nekk boo nekkoon ba mbëdaxun soo jaaxlee mu fekk la fa xett li la dem leen ci masaliku jinaan da ngeen ko gis sëñ tubaax na ko am na walli boo xam ne boo newoon ba mbëdaxun boo jaaxlee mu fekk la fa xett li la waaye am na walli boo xam ne bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraan
comme xamona kon de ko faral di siara ji bala la meuna xettali rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xettali amna wali wax nak mbaduhun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xettali la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bepp jaman liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla ne len yalla yeureum yalla xamnako dama len di siffer de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yu rek ak jamm danaka buñ togué yow dañuy jog rek daldi ñoddi sen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno togga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muy kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu gende bu fekke ni mo don servir su gene tour ko ca tatu garab ga barke ba dem ca garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek ba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek da dan barkelu al barakatu lil mutabarrikin kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom sun tubani del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jëfé xam xamam di jangale di jëfé li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñ politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggalu ci yalla xamnako dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deggalu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugunu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugunut politique laïcité deugunut politique laïcité mom deugunu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugunut rek yang koy deg ci lu deugunut ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugul nante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wa sallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi
parce que yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekkenteni mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct na ngoy ci mom la seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne ko am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom Cheikh Ramay Mam Cheikh Ramay Mafalni goor day ngoy ci goor goor ngoy ci goor goor ngoy ci yalla goor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi serigne ak juroom ñett fuk amna bu nekké France serigne bu ko fa fekk mu ni djeblu na ci yow mu déminacé wu dem Italie serigne bu ko fekk mu ni djeblu na ci yow mu déminacé wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko djeblu na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ngi koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne benn bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wala rem waye message bi aksi na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yone ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiku la ci la sa aaju di fajo bu de serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añe nga xey rek wacce tonup ci yeb beug ga muy beug ba gendiku la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiku serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bousa dieng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal beug na yewi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal wexal nga beut bo xamné sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kero sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fekk boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visite ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñuni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko téléphone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma
seigne sidi mokhtar ngi fi cheikh mati lay munima jeulal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeke baba numéro cheikh ndjay lama jox mo wo cheikh ndjay mo yobbu ci seigne cheikh mati lay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bou sadiang biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyut min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alcorane bama yoron ma yëk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñuko andale ki lum bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu ni ma ëkk gogé ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma andal ak waji ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na mbik mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ak man di bëgg na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ab lim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non lama ko waxé daal ni tekket wër yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wëram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilé def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo ci cheikh matilé moy bëtam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak luma na xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mourid bou sadiang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax degg na ñuy wéddi di fenaka katch bay wax ni togu mak seigne sam te laaji nek ci cassette yi ak yépp ñepp diko degg xam nga ni lolou gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ni dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panique aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlere sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew c'est fi touba c'est ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol tax na nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahamoudou fadal mom amna connecté connexion direct ak seigne touba yek na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ngeen bal mi dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nit yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne sieka khassaka wax nangam
waxuñu deug du serigne chef amna serigne so xamni fa mag ña tegon sen tank fa lañ tek sen tank ba legi politiqueñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baaxa baaxa baax di ci jital ku melni serigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baaxa baaxa baax naka nonu serigne mbalo kebe di domi alhaj njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je gep extra ñu koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokel borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bamu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu nekk indi ci daara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni len sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy lon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añbek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma dé señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune no señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci war ma yonent bi jaay sayyid al-khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baaxa baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legui rek ñi continue di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuli da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala munima yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla samma te taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sortal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye terewul rek ku ci melni ñom baye jili sek ak ñooñu classe ko nga xane ño mag fuf waye terewul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen ni laxasayu sal yere baye fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bi ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako dina ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni jaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko né ñu talel leen ni ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu baax rek la tal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasaa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu baax rek ak yaakaar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi
naan ñun say soppe lañ dañu bëgg créer soppe mané soppu leen ma soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu leen man nax bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis ndax amna ño xamni ni riirando leen yalla yobbu leen waaw ngelaw li leen yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bëgg lu yomb. Am na dàll yoo xam ni ñu ko tuddee dàlli siin waaw, siin waaw. Am na portable yoo xam ni ñu ko tuddee portable siin waaw, siin waaw. Boo ko jëndee luñ leer bëgg lu yomb, ñetti fan mu yàqu. Ah, bëgg lu yomb moo tax nga ni campagne jar na bañ a koor. La xadar la wala saman. Bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jar na bañ a woor ba wote ba noppi. La xadar la wala saman. Ku la defal fatwa boobu dugal na la ci musiba de. Moom kay boo mënee boole sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ca. Boo mënee boole sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor yaa xam yoonu kenn niwu ca. Waaye nag mu jaral la ba koor gi. Subhanallah. Subhanallah. Ko def dootoo ko dolli de boo dajeeg sa borom da nga ricc ricc goo xam ni mënatoo ko dabu, mënatoo ko dabu. Kon weeru koor ngi noonu di dëgmal suñ borom farataal ko ci ñun mu nekk fardul ayni ci képp ko xam ni sart yi dajee na ci yow ci mooy nga mëseer muy benn ànd ak sam xel ànd ak weeru sax ni feeñ na ay ca farataa ngi ci saw loos. Farata ngi sew loos. Weeru koor di weer woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran alkarim. Daa bokk ci ndombay weeru koor, daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranu karim mi wàcc ci moom. Shahru ramadan allazi unzila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Alquran la. Suñ borom nee na weer wii nga xam ni moom laa farataale ci yéen ngir ngeen di ma ko wooral mooy weer wi nga xam ni samay wax man yàlla di wax ji gën ci wax yi ci laa ko wàcce muy alquran alkarim. Mu ne alquran moom nag li ko tax a ñëw mooy orienté doomu aadama huddan linnas. Alquran li ko tax a dikk ci yéen mooy daf leen di orienté, daf leen di wan fi ngeen di teg seen tànk. Ba àjjana ji ngeen jóge woon ñëw àddina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di niital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delluwaat àjjana ji ngeen jóge woon huddan linnas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir distingue dëgg ak neen. Alquran dafa ñëw ngir distingue diggante dëgg ak neen. Mu ñëw di leen orienté, di leen leeral li nga xam ne mooy alhuda xaqiqa dëgg dëgg njub mooy lan. Ndax dafa am njub, am njubant, dafa am njub, am njubant. Suñ borom nee na wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñëw ngir leeral lan mooy dëgg dëgg ak njub. Ndax léeg-léegi da ngay daje ci jamono nuroo njub te du ak njub. Bu doon jamono bi da nga naan li ñu tuddee faux, faux njub, faux njub waaw. Xam nga dafa am or boo xam ni faux la, faux. Nga përeg boo ko gisee da nga koy teg or. Mu naa mu ne am na xeeti njub yoo xam ni boo ko séenee da ngay yaakaar ni mooy dëgg dëgg ak njub. Nga yaakaar ni waajaa ngi ci njub. Mu naa mu ne fekk dara përëm la, përëm, përëm. Waaye du or. Waaye bàyyi naa mu ne alxuraan nag daa ñëw pour leeral leen ñaar yooyu. Lii nuru ak njub te du njub ak li nga xam ni ak njub la xaqiqatan. Lu ko waral mooy seytaane la yàlla bind ba nuppe kàttanal ko. Saa boo jaaree ci yoon wi jëm ci yàlla day yett aw ñal ca wet ga. Fexe ba ñal la boobu mu yett nag nuroog sa yoonu njub woowu lool ba ku ko gis defe ne ak njub la. Mu naan leen nag mu daal di ñëw jël mbalit xëpp ci sa njub gi yow naan gaa yi xool leen nekkul ci yoonu njub waaye njub gaa ngi nii. Seytaane la yàlla may kàttan googu. Am na benn nitu yàlla bu mag bu daan wax ni seytaane saa bu yàlla diglee daayiratul iman ni bërit jëm ci ndigalal yàlla fas yéene fas li yàlla diglee. Naam ne day fexe ba ña fasagul woon kenn ci ñoom du fas. Ña fasoon mu fexe bañ fecc lañ fasoon. Waaw seytaane. Waaw waaw day ñëw fii rek daal di dugg ci dereti benn oustaz
wala mu dugg ci dereti benn borom xam-xam wala dereti jenn iliman ni ko neel gaa yi mën nañoo bañ a woor waay élection 2024 jërum ñi woor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek garaawul bu passé ñu fay après iblisa fekk am na koo xam ne moom fasoon na bi weer wi feeñe rek fasoon naa woor waaye bi iblis duggee oustas boobu mu ëf ko ngelawal ni ko neel gaa yi wala mu dugg ilimaam ji ilimaam ji toog ci minbar bi ni fatwa téere sàngam wala nangam sàngam nee nañu bu fekkente ni ngant am na par ci par là léegi lam façon mu fecc ko moom ni kon man day naa xaar ba yëf yi passé ma fay waliyasu billah ba tax suñ borom ni alxuraan dafa ñëw ci weeru koor wii ma leen sant ngeen wooral ma ko ma boole ko alxuraan ma accompagné ko alxuraan moomu ñëw di leen leeralal lan moo di njub lan moo di njubadi wa bayyinaati min alxuda walfurqaan di leen teqale diggante dëgg ak neen walfurqaan téere boobu nga xam ne moo wàcc ci weeru koor sux ramadan al mubarak sun borom neen dafa ñëw ngir teqale dëgg ak neen alfarq bayn alxaq walbatil alfarq bayn alxaq walbatil moo ko tax a ñëw moom alquran sun borom ni fa man saida minkum ashahra falyasum'u ku yàlla defe la tawfiix ku yàlla dajaleg tawfiix defal la ndimbal bayeelak sa bakkan bayeelak sa bakkan saa bu yónnee malakal mawti mu ñëw jël ñi muy jël bala fi jël ñi muy jël bala fi nee na ba yàlla dogal weeru koor fekk la ci kaw suuf ngay noyyi fa man saida minkum ashahra mu naa mu ne fal yasumhu ku yàlla defal tawfiix yàlla mënoon na laa rey balaa koor gee mu bàyyi la fi ba koor gi ñëw mu naa mu ne woor ko sun borom neena ku ma fi bàyyi ba weeru koor pell ci sa kanam nga di ko gis woor ko fa man saida minkum ashahra fal yasumhu bul bàyyi mu dem wooral nee na bul bàyyi mu dem wooral ndax xamoo déwén buy del si dana la fekk wala déet de kon nag fal yasumhu fal yasumhu woor ko hadis ba nee na yonantu salaalahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ne yowmal xiyaam dafa jot sun borom tabaraka wa taala di àtte jàmmi mu am gaa ñoo xam ni ay malaaka dañ leen a mbankaañ ñii di kuntaaba ñii di wéq ñii di mbéj ñii di jàmb yari daqaar mais waa ji di yuuxu ñi di ko wat watee ko birti birtee waa ji romb yonant bi salaalahu alayhi wa sallam xàmmi ku ko kalaambiitu ci yonant bi bëgg a kalaambiitu ci moom ni ko yow ki yàlla yónni xett li ma salaalahu alayhi wa sallam ni ay waa ji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ni tekk taxaw téye seen yari daqaar ni ko aha yow Muhammad salaalahu alayhi wa sallam yaay defal intervention waa joo xam ni weeru koor fekk na ko ci àddina mu lànk bañ koo woor yàlla sant ñu di ko fitnaal nga ne nañ ko bàyyi yonent ni ha loolu tax ngeen koy duma mu ne waa mu ne ko génn naa ci mbiram set naa ci moom wécc sama yoon nekkatul ci moom na ma sori gaaw salaalahu alayhi wa sallam loolu àddisi la na ma sori àddisi la sun borom ni kon nag man saida minkum ashahra falyasum'u ku yàlla defal tawfiix ngay paymat paymeti malakal mawtu saa bu ñëwee nga mbas ko jaar droit bam bàyyi la fi ba weeru koor fekk la fi mu ne woor ko nag amal jomi woor ko falyasum'u ay élection bum la ko tee woor falyasum'u amal jomi woor ko ay élection bum la ko tee woor rawatina élection yi laïcité mooy jëne existe pas mooy laïcité mooy yàlla amut laïcité xaqiqatan mooy yàlla amut yàlla bokkul ci dara suñ programme ñun boole wuñ ci yàlla ay jullit a koy wax de ay jullit ñooy wax loolu nee nañ seen programme yàlla bokku ci laïcité loolu lay tekki di mooy man sama programme yàlla bokku ci képp kuy ñëw di diine diinelu nag naan la bu ma fi toogee jëlee fi laïcité waxu dëgg maa la ko wax man Moustapha Mbaye Sam képp ku fi ñëw di diine diinelu naan bis bu ma fi toogee jëlee fi laïcité waxul dëgg laïcité ki ko fi nar a jëlee bu ñëwee du woote woo ak diine diinewu du ci boolantey wax dana créer partem baye boona parti ba tudd waa mbadaxun waaye bis bu toogee dindi fi laïcité waaye kooko ñëwagul de kooko ñëwagul
koko ñëwagut. Keneen ku leen ko wax ci politiciens yi, ndax kooka du doon koo xam ni tubaab yoo koy yar. Nit bu la yaree bàyyee la jikkoom lañ wax. Kooka du jànge ci système bi, waa système bi duñ ko yar, du jaxasoo waa système bi. Ki nar a def li may wax nii, du jànge ci système bi, waa système bi duñ ko yar, du jaxasoo waa système. Te bis bu toogee jëli fi la yisit. Xuma nag dina fekke wala duma fekke, waaye dina ma saa ni, dana ma saa ni insha allahu taala, dana ma saa ni insha allahu taala. Dana ma saa ni insha allahu taala. Sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar, mu delu si wat répété na aya ba. Képp ku yàlla dogal nga feebar ba amuloo possibilité woor, wala nga ne ci tukki bu metti amuloo possibilité woor, ndax bu leen fàtte ni aay yi bi muy wàcci ci jamono booba moyennu transport dafa jafe woon, dafa jafe woon, dafa jafe woon. Par rapport ak nag bu fekkente ni léegi moyennu transport jafe na, da ngay dégg ñoo xam dañ naan waaw lii moom sunna la, da ngaa war a dundal sunna nangam nangam. D' accord, mais dafa am loo xam ni sababu nusulu aaya dafay am. Wallahi alhasim wa rabbul kaaba, lii may wax nii maa fekke kenn nettaliwu. Yàlla dafa dogal Baye Sall rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim daan may soxna Ndey Wade jigéenam ba, mu gane si ko. Yàlla bi mu koy gane si wax na ma ni dana fa ñëw ñu daje fa. Tisbaar jañu si jëkk a fekk ñu war koo julli, maa ngi ci sàppi su jëkk si Baye Samay jiite radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen moom ni mu fonke woon sunna, daf ni wal bit jàkkaarloog mbooloo mi, daal di joxuñ ay nit ci biir mbooloo mi ni yow diw da ngaa war a wàññi, yow diw da ngaa war a wàññi, yow diw da ngaa war a matal. Ci ñi mu àndaloon de délégation yi mu àndaloon jógee Louga, mu di leen ko wax yow diw da ngaa war a matal, yow diw da ngaa war a wàññi, ndax xam na li sari a wax ci tukki. Bi mu waxee loolu settee ñi war a wàññi ak ñi war a matal ba noppi, daal ni waaye nag ñun ñëpp nañ leen matal, daal di wëlbati kàbbar, ñun ñëpp nañ leen matal. Waaw, bi ñu sëlmalee waxtaan nañ illay loola lu ko waral, waaye loolu itteelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aaya dañ koy dégg. Dafa am loo xam ne ruxsa la bu la lislaam may, waaye bam la koy may day fekk booba ngay dangay suuraale sababu nusulu aaya bi ba muy wàcci ni nga xamante ni jamono booba moyen de transport ni mu jafe woon, ni mu jafe woon. Lii day kenn nettaliwu ma, man maa fekke. Te man de ku ma xam xam ni man waxuma la duma sosal ku dul walliw sax, waaye walliw sax duma ko sosal. Mbindeef mbindeef munumaa taxa wax lu ma xamut insha allahu taala, wala ba njuumte lay doon ci man de, wala nit juumloo ma kay. Waaye lii moom maa fekke kenn waxuma maa fekke, maa ngi ci première sàppe, maa sës ci moom, maa sës ci moom. Keroog maa ngi moom men, maa ngi men moom képp ñoo bokk lenn ndab, ndax ay dabi dab ñoo fa ñëwoon yoo xam ni ndab lu nekk bokkut ak morom ja. Yii ay ceebi ceebu ndawal la, yii ay yaasa la, yii ay nangam la. Maa ngi moom képp ñoo bokk sukku ci ndab li nga xam ni bu fekkee ni ndab lu naqari am na dañ naan mooy la ci gën a naqari, ndax mooy ceeb boo xam ni ceebu ndawal kesa la bu raxul dara. Maa ngi moom ci lañ sukk añ ci ñun, ñeneen ñi ca des sukk ca yeneen ndab ya ca des. Loolu kenn nettali wu ma ko. Yii ci kër soxna Ndey Wade liberté 6 gaay yi nag dañoo mën a weddi, moo tax may cité. Bul woon ak mën a weddi gaay yooyu yëpp duma ko cité, waaye li may wax nii ñëpp xam nañ. Sun borom ni kon nag
ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax dé aw ala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bind leen mom leen sa wéro koore nga wor lo leen ko lutax nga may leen ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama leena bëggu ta sonal man yalla bëgguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wora gën wanta so mo khairun lakum ay bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko ra ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko baye koor ga yaq waré me ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ya ki deegal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñomi neenañu koor ben ponk rek la am wa inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeent nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiyya ñom dañ ni yene ponk la ma tax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi ponk bu jëk bi sanihuma anniya moy yene ma tax ñom ñi ni ponk ci koor ñaari ponk la moy té sa bop ci baña dok
ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yona sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digeunte bi wer wi feñe ak fi fajar ci di xare digeunte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru ko wi rek ay ci yene ji tabina sa bo ki man nga baña besselat yene ji xana luddul dok gar la ci digeunte bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci weru koor moy bu gisee bax da fay dok koku bu baxam jeexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bam wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la mu ne ñaari ponku yi amul yok amul wañi mu ne niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ngo bay bango neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyetuna sunu yene wa kafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yankewal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la wax de yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonk yoyu la yeesa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bul sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen na défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def
lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëgg it koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxus ndox sunna la sunna la té li tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa sur tiye salamin ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiye salamin dedet tiye salamin ci wax lu bax waxu ñu ko tiye salamin jang al qur'an waxu ñu ko tiye salamin ci jang khaside waxu ñu ko tiye salamin ci wird waxu ñu ko tiye salamin ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiye salamin moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay kenn ko ni daason na so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attexe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mané jangalé seigne touba néna ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tank yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëg bi wor ci xol lu bon seigne touba néna yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutaballa aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lolu la seigne touba wax moone lolu day hadith la yonnato ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonnato ko wax seigne touba da ko firi rek way yonnato wax lolu yonnato sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawlu su wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lolu hadith la sallallahu alayhi wasallam neena ku wor ba nopi ku wor ba nopi ku wor ba nopi mitin bo dem wax fa aybi jambo mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alayhi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom la wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipande ko muy wax lu bon nga aristere wilipande muy wax lu ñaaw nga aristere wilipande yonent neena sa koor gogou sa koor waxuma ko de musufa mbay sa waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak naan yalla amu ci soxla baye bo nga lekki te naan yalla mu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour
amna ño xamné ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow sayu négatif rek lañuy xol ba partager ko sayu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga wéddi sa bop yow li say bëtt gis nga xamé ko modou mbay tiam say nopp bëgg la ko wéddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say bëtt da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom legi sa bëtt yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bëtt mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi legi gaay dañoo folli bëtt fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëtt bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la tewal laaj lako de yawmal khiyam dana la tewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmu ko ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de djum na de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm lola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yinde ramadani yin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jéxé ma fay
rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté ñoy ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yi na ya ngok kon fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ñi wor kon na wor rek parce que mo wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football am nañu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor dëlu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ tuba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggnu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam na ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sharia waxul lool de dañi la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxul ko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niwéru koor tollu la nasama wal basara wal fuada kullu ulaiika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj lim doon xalaat lepp motax seigne touba ni ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dayratu taqwa la ko sant dayratu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gemi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay election wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo juk kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ
as-sabru nisful iman la neena muñ moy genn walu ngeum ngeum ak nim foré buñ ko xajjon ci digg bi muñ moy genn walu gi as-sabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppone la doole di la nogatu guddii becc ak suba ngon ngay muñ rek lemu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaar yi benam motax walaf ni lu way muñ mu jeex nuka yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sante motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nek lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu ma saana ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom señ touba ñoom sayyid alhaji malik ñoom bu wéru koor ma saana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra bay gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra bay gan gu ma sa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra bay gan gu ma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra bay lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci téxé sëriñ ci ñëggal sëriñ ci lak bakkar atabil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën go xani so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doon sëriñ ci bu doon atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew dama jënd sëriñ ci rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé ma sëriñ donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن موتاخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نا بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog
waxu dem ci sa bibliothèque wala mu waxu dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi mu na am ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jammam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ñu ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aïcha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tiranga jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tiranga jaamu yalla

Tirange jaamu Yalla. Muné ko ndax yow wér nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi. Wér nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lool, da nga ri ci seen xol, da nga ri ci seen waccu way. Rabbani yene yi moy ñan, moy ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara dara dara dara. Motax muné ko mu'assiman inda rabbil la sharika lah. Mu'assiman inda rabbi la sharika lah. Yow wér ko da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara, da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale Yalla ak dara. Motax képp kuy tuutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga bañ a woor, ndax lan, ndax ay élection, yow ko wéru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as-sirkul asxar, est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la ca mën a boole, ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow wéru koor da nga ri ci ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara, da nga ri ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yalla ak dara. Ñun ñi, ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg dëgg seen daraja mënta yam ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yalla ñëpp xam nañ sa dayo yow wéeru koor. Wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yalla ñëpp xam nañ sa dayo, duñ la foyee mukk. Waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasadi, ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo yow wéeru koor. Ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko convoqué bis sàngam jërul ngeen di woor bu tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yalla convoqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam, ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni Yalla nu convoqué pour ñu défendre ko diinem ji. Te bu diine ji existé wul, wéru koor dootu existé. Kon nak ko xamni ni mënula boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, mayna la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminé diine ji, fala koor gi day yam. Kon li kulli sayin wala bok sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wota ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lool jar na baña woor. Woteeloo diine looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni Yalla bum, Yalla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, lool lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dañu Yalla, Yalla li waa Sénégal wax ni yow Yalla bokkoo ci sunu mbir maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag la qadarullah wala saman. Ragal leen Yalla, ragal leen Yalla. Bi nga waxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow Yalla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wotewuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wotewuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jële fi laïcité, xanaa ngeen jële fi laïcité, waaye ku ma seenu ci carte doofalu de. Ndax man du ma dëggal lu Yàlla dàq, du ma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg.
fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sedna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fali nafs garati bop duma yi mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn di la rang compenser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may niwal sa bop mi amé mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc

ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halana da wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqi al-ard amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke ilahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alat fi jami anwar tastaquhum kullu ard yansiluna biha gañango wéru koor non la mel wéru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko ko defal sallallahu alayhi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw mu ne ak alquran mako accompagner ñu ne waw mu ne ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni niñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñu ci def di ci tang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila inter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ko ndax par parlo nga añaané ko ko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan narini lool la Seigne Touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musal ci safara nim lay musal ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tuddi fi man koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak yalla seyade nak yalla seyade nak bokk na ci resultat koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat koor bokk na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu dila def andar musil
nga xamni bu missile nawé

de Firavna. Minita yi Musa yi di nebutu di laqatu waye nak nek ay minita yu discipliné minita yu discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak minita yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Musa rek ñu and ak mom ñu nek ca Musa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minita yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñu firawna ni Musa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minita faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret sama asa secret nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër minita bu ñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseignou ku ñu xam ni minita Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal délu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem minita yi Moussa yépp identifier nañ leen ñu kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp kër bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni minita Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray minita Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wal beuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu ah ray kadi mom comme jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lanatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la mom mi joxe digal ah biñu raye ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñépp ay minitaaw Firawna lañ Firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonu legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yent yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن ما ربي سيعديني مي لي ما واخون لغي ميغا خاميني ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامني توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كونا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالي اي مينيتام نو دال دي تك ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñ len seukutele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa
tay rek la won.

0: bis de na la wër ni ëpp saabu radical bi ñuy wax firawna danañu ray ñun ñëpp aksina ci suñu kaw moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuna waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm xam na fi mu leen jëmee xam na ni yàlla la àndal te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg disatul ci guy dana la wutal solution moo tax mu leen kàlla inna maay rabbi sa yax diini ahakay maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution. Dana ma jox solution innama ay rabbi sa yax diini ah ba mu ne yàlla dana ma jox solution yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ tey ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ fa awayna ila Moussa an adrib bi asaka albahr fan falaqat yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yat mu ni ko dóor ko ci géej gi xool Moussa xacc yet bi dóor ci géej gi géej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar bu la neexe nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neexe nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca sa tax lu ci yàgg say militant Seydina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi moom ak ay minitam ba jàll ca geneen wàll ga sun borom nee na fa anjayna Moussa wa man maa ma daal di añ ma ina ma daal di musal yont yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitam wa anjayna Moussa wa man maa añ ma ina ma daal di musal yont yàlla Moussa ak ay leaderam yépp ay minitam yépp ñu ni ko waa léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitam légui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam légui mom luy mbiram mune suma akhrahnal akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu nangu wala tuddu sax turu firawna nangu wuta tuddu sax turu firawna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam firawna kay moy xeynan Moussa ba lamine ñepp di Moussa fum tollu nan Moussa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu firawna tudul turam sax dañu suma akhrahna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñepp ma lak leen sama leader ak minitam musal na len ñati dess ñep ma alak len suma akhrahna al akhirin suratu suara ngeen balma ulama wa tasawuf neen xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit mi ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñi wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam Seydina Isa da nekkoon benn leader boo xam ni moomi tamit dafa jommal ñooñ waa jamonoom ba mujj waa jamonoom di ko jiiñ yàlla ñenn ñi di ko jiiñ doomi yàlla Seydina Isa benn leader la woon boo xam ni moomit daa demoon ba mujj ay minitam di ko jiiñ yàlla minitam yi mujj di ko jiiñ doomi yàlla ndax lan yéem na leen ci ay discoursam yéem na leen ci ay programmam mujj nag ñi di ko jiiñ yàlla mujj ñi di ko jiiñ doomi yàlla minitam yi naan ko Moussa tëddal nelaw kenn du la laal dara du la jot tëddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waaye comme leader boobu ñu wax yonent yàlla Isa moom dafa xam yàlla dafa xam yàlla lu tax mu xam yàlla mooy xam na ni kenn tawut kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëwal ku dul ko yàlla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñàkk yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan moo mucc ki yàlla musal yont yalla Moussa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayhi yawma wulid ndax bamay juddu ben minita neeku fete moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddu ben minita neewu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulid mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu képp la yaakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dékkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryam xana legui weddina li minitaay waxon minitaay ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu yurut fanatisme bum len yobbu ci ngeen yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yeena bokk fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yeena bokk fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune allah si fi yam turun yene ngi ni don wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune allah si fi yam turun li ngeen don werante diko tiktok ak facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe yit nak waxo deug waaw ñu pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sax neenañu xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax ji mu wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub dekk ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak ni mu grawe ak ni mu tare est ce kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seen talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de way amna ñett birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi don yonante duñ leen tal amna ñett birab yo xamni li ñi don yonante kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti bërepp yoyu ram mu soga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni dootal sa dom mais après situation bi dang koy mujjital di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neexa comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam dina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alchimiste ngon yeen wa rew mi yeppay alko ina nanguulen ma gem nanguulen ma top jox ma rew mi alchimiste ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaay yalla wala deet alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootu li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye cerewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir liñu wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek Yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi né na gal ga nga fess del nara sux gal ga nara sux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko tégo bant amna leader bu jalgati ñu tégo ko bant dal bant ba dal Yunus ñu xamni kon Yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da nga gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan mu ni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi suñu borom néna ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamnaul hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko de ndix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko de ndix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak Yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw dilu ci wat sun borom neena falawla annahu kana minal musabbiin la labisa fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fala koy bayyi ba karok ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam lolu ma nga suratu safat lam ma tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kérok ba muy xew yalla nga xetti ni Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma aswara ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fasenu dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may aswara ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asora ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënal nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf Ali Islam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yi mag ya baye mag ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa riwali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Ablaye Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm mu na mu ni ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf Ali Salam leader bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusande
1: ñu takusande Allahu akbar Allahu akbar
0: comme légui mom xalel la amagul experience mu dal di genn rek def laay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yagg do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankob alayhi salam Yanko bu xamé liñ bëgg ni ñun dañoo woté jëlok national bis bu ko Yanko ba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañoo bëggoon dal amna benn jëlok national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañoo bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun mu ni ajaban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñu ngi ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agressé ko ñu ni ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen ñu dal di yob ñu and ak mom ni ko nak légui dañoo bëgg dem ci dialogue national bi
1: il faut nga ñew ci dialogue bi yusufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ne ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi
0: khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqu fi qabayat aljubb ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak neena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay mënon nañ ni nak bayi len ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañi dal comme mënu len ko ñak baña sacrifier mina mune wa al khufi qabayatil jubbi mi lool lan la mune tej len ko prison yobbu len ko ci kasso bi wa al khufu fi qabayatil jubbi yobbu len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké ni bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am légui tay du yag dara mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqit ubahda siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusufa mu bayyi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawane dana fi jaar récupéré ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ feulé ci gannaaw ndégi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi waxe lolou doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp muni li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gemul man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yam ci Yalla yankoba da yaakaaroon ni ñi duñu fenn yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru